0: nagagalit ka ba, princess?
1: Hindi po.
0: Dahil may tutut, ano ibig sabihin yan? Isa lang, partner.
2: Mm.
0: Anong tutut time?
2: Ang ating pong tutut time, 8:05 ng umaga.
3: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa, ang Antemano. Kasama ang lupya ng Basa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.

0: ganito kayong...
1: Parang si Chrissy lagi narinig ko ngayon.
0: Ba, eh, umaano, umaariba. Oh, di ba? Eh, kasi nagpapapansin sa atin.
1: Sabi niya, ako rin.
0: Yan, oh. Hindi ko talaga kaya yung mga... Oy, good morning po. Yan na naman, baka kalimutan na naman natin magpakilala. Eh, sige, magpapakilala na kami. Ako po si Doris Bigonya.
1: At ako naman po si Robert Bado. At ito ang... Tandem ng bayan.
0: Yan,
1: no. Ngayon po kami ng umaga, ha?
0: Oo, kaya huwag kayong aalis sa silya nyo.
1: Mm.
0: Mamaya na kayo pumunta na magwiwi. Oo, mm-hmm. Para pigilan nyo na muna. Dahil marami po tayong tatalakayin mm-hmm. ng araw na ito. Oy, partner, meron tayong update ang OCD doon sa mga
1: na, ano? 45 ang mga tawi sa Lindol, sa Mindanao.
0: Kaya nga, oo, kaya yung mga kamag-anakan, mga kapamilya natin doon, standby lang po kayo kasi mabilis naman po na nag-update ang ating mga otoridad kung ano mm-hmm. na po ang bilang. Gayun din doon sa mga nakukuha naman
1: mm-hmm.
0: na hindi pala nakukuha, na ililigtas.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sana magpatuloy po, no? Marami pang mailigtas, matulungan.
0: Tama.
1: Nabanggit ba, partner? Ilan pa yung missing nila?
0: Ay, hindi ko.
1: Oh,
0: Camille, ilan yung missing? Wala pa, no? Pero ang injured, 17.
1: Oo.
0: Kaya ang missing, wala pa.
1: Mm-hmm.
0: Mamaya-maya, malaman natin yan. Pati partner, yung mga, nakita mo ba yung may mga aso rin na naghahanap?
1: Mm-hmm.
0: Oo. Alam mo, malakas daw ang ano ng mga aso.
1: Alam
0: eh.
1: Alam nila. Oo. Yung heartbeat, di ba?
0: Correct, correct.
1: Kahit paamoy nila.
0: Correct, correct.
1: Trained talaga sila sa mga ganyan. Tama. Sa search and rescue and retrieval operations.
0: Oo, at meron din po mga ibang bansa, mga banyaga, gaya ng Japan, na tumutulong din. Hindi lang doon sa pagpunta doon sa site mismo, kundi pagpapahiram ng mga modernong equipment para ma-detect nga kung meron pa bang heartbeat dito, yung mga ganyan. Kaya yung mga kamag-anakan po, standby lang po talaga, dasal lang po talaga, dahil maaayos at ayos po natin ito. Hindi naman natin sasabihin, kasi dalawang araw. Dalawang araw na ba, partner?
1: Oo. Monday nangyari yan.
0: Kaya nga. May iba nga, tumatagal pa ng mahigit dalawang araw.
1: One week yung iba, pero
0: nakukuha
1: ng buhay. Kaya patuloy natin panalangin yung kaligtasan pa ng mga kababayan natin. At ang maganda sa nangyayari, partner, kung makikita mo sa social media,
0: oo.
1: Kesa yung kung sino yung mga nagpo-post at mga nababas yan, kung sino-sino mga individual. Ang nakikita ko ngayon, may nakarating na tulong, yung tulong na ipinadala nila, nandun na, yung tulong na pinadala nila, ready na for distribution.
0: Correct.
1: Sa mga kababayan natin sa Mindanao. Yun po yung maganda, yun po yung mahalaga. Magbayanihan po tayo dahil sa panahon po ng ganito ng kalabidad, lalo na ng lindol, at tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks natin. Imagine po ninyo yung trauma sa mga kababayan natin. Kaya mahalaga na maiparating sa kanila na may mga kababayan sila na handang dumamay, handang tumulong sa kanila sa oras ng kagipitan, partner.
0: Tama. Kung makikita po ninyo yung mga video na ngayon ay unti-unting lumalabas, talaga nakakatakot at talaga nakakatrauma doon para sa mga, hindi lang sa mga estudyante, kundi pati sa mga guro.
1: Mm-hmm.
0: Pero lumalabas po ang mga guro, talaga naging chillax lang, partner. Talagang alam nila kung ano yung dapat gawin doon sa mga bata. Lalo na yung sa mga maliliit na bata, kasi syempre, takot na takot. Hindi mo alam, ang dami yan eh.
1: Uh-huh.
0: Paano mo aalagaan ang lahat? Pero buti na lang at sila, mas marami sa kanila ay nasa labas dahil nga flag raising ceremony.
1: Agree ako sa iyo, partner. Na may nabasa akong post na sabi, marami na iligtas na estudyante dahil nasakto ng flag raising. Pero sabi niya, mas maraming estudyante talaga yung nailigtas kasi yung mga teacher na sanay na sa earthquake drill, ginawa nila yung dapat na execute nila sa mga estudyante nila yung dapat. Kaya mas lesser yung nagkaroon ng nasugatan o kung meron man na mga naiwan sa classroom, pero wala dahil nga alam na nung teacher kung ano yung gagawin niya.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct,
1: meron
0: correct.
1: Doon yung may nagsasalita on stage, di ba? Nung biglang yumalik, nawala yung mga bata, nagkanya-kanyang takbo, nagsalita siya ulit, nagbalikan yung mga bata, umupo, di ba?
0: Tama, tama. Kung ano yung nakikita. Kaya yun yung importansya nung mga earthquake drills natin. Yung iba, binabaliwala yan. Pero kapag ganyan po, lagi nating ginagawa, kumbaga muscle memory, alam mo kung matik na.
1: Matik? Matik. Basta makaramdam ka ng ganun, alam mo na gagawin mo. Kesa magtatakbo ka, kesa
0: magpanik.
1: Magpanik ka, alam mo na kung saan ka pupwesto. Yung mga nasa mall, makita mo, di ba yung video nila, nasa ilalim agad sila ng lamesa.
0: Tama,
1: diba?
0: Oo. Basta alam na natin kung anong gagawin, mas marami po ang maililigtas. Napakalakas ng lindol na yan, partner. Pinakamalakas, second na pinakamalakas pala ito sa ilang centuries, partner, na lindol, centuries pa, dekada.
1: Tsaka nagpaalala ang Pibox, di ba yung mga trench talaga, capable na mag-produce ng ganyan, or even mas malakas pa, up to 8.2 ata yung nabasa ko. Hello? Na sinasabi. Oo, hindi sa isa nila yung mga trench na yan, mga fault line na yan na po pwede na mag-generate ng ganong kalakas, partner.
0: Ah, okay. Camille, ano po yun? Papasokin mo, partner, meron daw tayong bisita.
1: Oo, mula po doon sa issue ng lindol sa Mindanao, may pamilya po na naghihinagpis naman ngayon sa pagkasawi ng kanilang mga anak.
0: Ibang klaseng lindol naman ang tumama sa mga ito.
1: Ito naman po ay nasawi matapos malunod itong dalawang player ng Ateneo, matapos pong malunod dyan sa Aurora. Para bigyan naman po tayo ng update kung ano ba talaga yung punot dulo nito. May pagkukulang ba? Sadya bang hindi napansin itong dalawa yung malalim na bahagi? O may ipinagagawa ba? Kasi yung nanay yun yung sinasabi.
0: Oo nga
1: daw. Kung training, bahagi ba ito ng training? Sanction ba ito ng university? Alamin po natin mula sa Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office, si Police Major Lorena Bautista. Ma'am, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, ma'am.
2: Good morning!
3: Hello, sir. Magandang umaga po, Sir Ma'am Doris at Sir Mon.
0: Opo, opo. Ma'am, pakibigyan nyo lang kami ng update. Meron na ba kayo nakuha na mga update? Kasi ang dami na po nakikita, pati sa social media.
1: Iba-ibang version
0: ang daming version. Samantalang ang pamilya ay naghihinagpis dahil wala pang malinaw na opisyal na announcement kung ano po talaga ang punot dulo ng trahedya na ito.
3: Ay, yes, ma'am. Ang ating pong mga varsity players ay nagkaroon team building activities dito sa resort sa Dibakul Aurora na kung saan June 8 ay sa kamang palad ay nalunod nga po ang biktima na si Rene at si Divine. So sa update po, kahapon po ay nagkaroon na po ng case conference which was presided by our acting provincial director, Police Director Percival Pineda. At ang nag-attend po dito ay ang Chief Police ng Dipakulaw, team leader po ng Aurora Forensic, Provincial Forensic Unit, Regional Forensic Unit 3, PIGG, and agent in charge sa Aurora District Office po ng NBI. At nagkaroon na rin po sila ng CIDG as well as the NBI, conducted ocular inspection po doon sa lugar ng pinangyarihan ng insidente.
0: Opo, ma'am. Pero sa ano yung ating ma- ma-

0: ang tawag doon, mapipinpoint.
1: Opo, after the investigation, oo, ano po ang malinaw na dahilan ng pagkaroon ng dalawa, Major?
2: Ay, so yung based on the investigation po conducted ng ating PNP personnel from Tipaculaw, ay aksidente po ay nalunod po ang dalawang biktima while having a water activity at the said place.
1: Opo, water activity. Ano po ito water activity na ito, Major?
2: Accordingly, naglalakad po sila doon sa seawater until nagkaroon po ng biglaang rip current at sila ay tinangay doon sa mas malalim na parte ng tubig dagat.
0: Ano po yung nagkaroon? Ano, yan ba yung tinatawag na undercurrent?
2: Yes, ma'am. Rip current po, undercurrent po. Mga delikado po kasi talaga yung mga...
1: Pero yung lugar naman na yun, ma'am, ay pinapayagan naman na mag-swim doon yung publiko.
2: Yes po, yes po. Marami po actually nandibigo doon.
0: Opo. Sa dagat. Totoo po ba yung mga kumakalat na balita na meron daw nilagay na weights?
1: Oo.
0: Kaya hindi po nakapunta
1: hindi
0: sa...
1: Hindi na daw marunong tapos nilagyan pa ng weights kaya nahirapan.
2: Yes, sir. Based po dun sa mga statement na nag-gather po natin from the lifeguard as well as the responding personnel po ng NDRRMO di Pakulaw, ay wala naman po silang nakitang weights sa kamay, sa paa, during the time na ma-rescue ang mga biktima.
0: Ah, so tanggalin na natin yung yung angulo, partner.
1: Statement na mga kasama niya mismo dyan, mga nandoon. Ano po sinasabi nila? Gaano patutuo na may kinabit na weight sa, doon sa kasamahan po nila na dalawa?
2: Ito po, and then based din po sa joint statement, sa mga statement po from the coaching staff ng Ateneo de Manila, ang nangyari pong insidente ay aksidente po at walang may kagustuhan.
0: Opo. So, categorical, masasabi nyo na ma'am na walang nilagay na weights.
2: Yes, sir. Yes, ma'am. Based po yan dun sa ating mga witnesses na nakuhanan po natin ang sworn statement.
0: Alright. Yung magulang po, nakakunan nyo na rin po ba ng statement? Kasi yung isang magulang talagang kaawa-awa, partner, ano, naghihinagpis talaga.
1: Yung mother po ni Rene Butterbonia eh.
0: Oo. Meron po bang lumalabas na mayroong tamang abiso ang mga magulang sa ganitong klaseng activity
1: nila?
0: Oo.
2: Yes, ma'am. Regarding po, halimbawa may mga incident, may mga activities na ganyan, ang based on po ay the school administration ang nag-a-adjust po ng mga bagay na yan.
0: Ah, okay. So may consent form at meron din pa at na yung waiver.
2: Hindi ko po masasabit yan because I am not part of the administration.
0: Okay. So, sige po, partner.
1: Sa ganito po, sasabi ninyo, walang may gusto doon sa nangyari, nalunod lang talaga because biglaan nagkaroon ng malakas na current and so on and so forth. So, ibig pong sabihin, wala bang makasuhan sa nangyaring ito?
2: Hindi naman po natin masasabi po na walang makasuhan. That's why our provincial director, Aya po, ay nagkaroon agad ng case conference na isigil na ito ang kahapon June 9 to verify, to end and to conduct investigate further investigation. The PNP of Aurora ay open po and coordinating with other law enforcement agencies para magkaroon with regards po sa negligence. We are open for that, sir. Uh-huh. And we are willing to help the family of the bereaved family by necessary assistance sa kanila para naman makuha nila yung hustisya na gusto nating maibigay sa mga biktima at sa kanilang pamilya.
0: Opo, sa investigation po, ipapatawag niyo po ba yung mga pamilya, yung admo, kung ano ang kanila ang side nila tungkol dito sa pangyayaring ito?
2: Hindi ko pa masasagot, ma'am. Because our provincial director ay siya po ang magbibigay po ng instruction kung paano yung magiging sitwasyon, kung paano yung kanilang gagawing joint investigations to further determine, especially on the part of negligence na sinasabi
0: ko natin. Opo.
1: Major, yung po pagpunta ng group nila, first time po ba ito sa Aurora or several times na po nila na nagagawa naman ito?
2: Hindi ko masasagot, sir, kasi

0: wala po ako information regarding sa mga previous activities po nila.
1: Opo, opo. Yung pong yung site kung saan nangyari po yung aksidente, naka-cordon off na ba? Nakasarado na po ngayon?
0: Wala akong information, ma'am, kung close siya as of now, ma'am.
2: Yung pong mismong pinangyarihan din ay may utos ba ang PNP Aurora na hindi mo na mag-operate pending investigation?
0: Wala pa naman pong binibigay na directive po ang aming provincial director with regards on that sir.
2: May ni-report po ba yung mismong resort kung saan sila nangyari na may mga same incident na nangyari before sa kanila or
1: dati
2: wala po?
1: Pa, oo.
0: Wala po akong information regarding sir sa mga previous incidents.
1: Opo. Ma'am, pakibigyan nyo lang kami ng ideya kasi sabi kanina partner ni partner Alvin Alchico, napakalayo nitong lugar na ito. At wala po ba talagang malapit-lapit na tertiary hospital para mas napadali sana yung pag sagip sa kanila?
0: Pardon, ma'am?
1: Ano po kalayo yung lugar at meron po bang malapit na ospital? Kasi parang partner, hindi ka agad nabigyan ng tamang lunas eh. So, yun ang lumalabas ng mga reports po. So, wala po bang malapit na ospital doon sa pinangyarihan?
0: Ang pinakamalapit na ospital, dinala po sila sa AMS. Yun po kasi ang pinakamalapit na ospital po doon sa lugar na pinangyarihan.
2: Saan po yung location doon, ma'am?
1: Oo. Oh.
0: Sa Barangay Reserva, Baler Aurora po.
1: Ano po
2: Baler
1: kalayo? Gaano kalayo po yung tinakbo nila mula doon sa pinangyarihan, tinakbo doon sa ospital sa Baler Camo partner? Gaano kalayo po yun? Ilang minuto ang kinain para sila ay madala doon?
0: Mga 5 to 10 minutes, ma'am. Actually, ma'am, 3:35 PM po, bigyan mo kayo na eksaktong oras na
1: face
0: po ng Adipa Pulau. 3:35 PM, the body of Rene Clark was recovered from the seawater by the responders and immediately transported po to the Aurora Memorial Hospital. And as well as after 10 minutes, the body of Divine Adili was recovered also. 3:47 po ay yung 347 po ay dumating, arrived at BMS po yung mga body ng biktima po.
1: Ayun. Bigyan nyo lang din kami na idea. Nung dinala po sila sa ospital, mayroon pa bang pag-asa na mabuhay, na ma-revive?
0: Pagdating po dun sa ospital po, ay nagkaroon po na agarang medical intervention and resuscitative efforts po ang ating mga attending physician, but later on they are pronounced dead po.
1: Okay partner.
2: Bukod po sa kanilang dalawa.
1: Mike partner.
2: Bukod po doon sa kanilang dalawa, wala naman pa silang kasama na muntika na din, ma'am, na maadamay doon sila lang po talaga.
1: Kasi marami ba sila?
2: Kung grupo. Kasi sila.
0: Wala naman po.
1: Sila lang talaga yung medyo sinawim palad partner.
2: Mm-mm.
1: Eh ano daw ang ginawa ng mga kasamahan? Kasi isang buong basketball team ito, di ba?
0: Yes, according to the investigators, ma'am, and the responders, ay talagang sila rin po ang tumulong na ma-recover agad at ma-pagit yung pool ating mga biktima.
1: Ayun, oo.
2: So yung activity na ginawa ng grupo nila diyan po sa Aurora, ano po ang utos gayon ng LGU, even ng PNP? Papayagan ba ulit yung mga ganong activity ng mga basketball group? Sabihin na natin.
0: Hi, hello sir. Hindi ko po masasagot ang bagay na yan kasi I am not in the authority to answer those questions, especially with regards po sa mga policies and implementation ko ng ating local government unit ng Aurora.
1: Opo, opo. So, yung sa inyo pong pag-upo dyan sa pwesto ninyo, wala pa po kayo narinig na iba, kahit hindi basketball team, yung, di ba yung mga team building naman sa mga opisina, yung mga korporasyon, ginagawa po ba yan talaga dyan? O first time po na may nakarating sa inyo na andyan dyan ginawa? Anong tawag partner? Hindi naman team building. Ano nga sabi nila?
2: Kasi boot camp.
1: Boot camp, oo.
0: Yes, ma'am. With regard, may mga recently, this year lang po, we have a recent big events and activities conducted here in Aurora province. especially kung ipo yung ID event, they coordinated mm-hmm. the PNP as well as the local government unit prior to the proceed of the activity.
2: Oo. Mm-hmm. Kung may activity sila, ma'am, wala ba naka-standby na medical Oo. Team para naka-supervise sa kanila? Walang ganon?
0: Sir, hindi ko pa masasagot yan regards sa arrangement ng organizers.
2: Oo. Wala pong nabanggit sa inyo yung mga players nila na may medical team naman po kami kasama.
1: O kaya man lang lifeguard.
2: Oh, may lifeguard. Uh-oh. Tumulong yung lifeguard mm-hmm. sa pagsagip din daw, partner. Kaso hindi talaga
1: hindi na kayanan. Agad.
2: Oo. Pero importante din na may medical team kasi kung ganyang grupo yung daladala
1: kaya
2: mo.
1: Kaya nga eh.
2: Ano.
1: Mm-hmm.
2: Wala. Alam.
1: Wala.
2: Wala po silang medical team nung nagpunta dyan.
1: Baka naman meron.
2: Coordination man lang sa MDRM o sabihin na natin.
1: Correct.
2: Nung, dyan sa town na kung nasan sila nagpunta.
0: Actually, sa hindi ko po masasagot yung bagay na yung kasi ang yung investigator on case po kasi ang nakipag-usap with the personnel of MDRM.
2: Sige po, siguro ba hingin din namin sa inyo off-air yung number ng investigator para kung may ma-share pa siya na ibang information na hindi nyo po alam, makuha po natin sa kanya. For the meantime, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you so much, sir. God bless po.
1: Thank
2: si
1: you po.
2: Si Police Major Lorena Bautista, Public Information Officer ng Aurora Police Provincial Office.
1: Sa ang ate na yun ba, Camille, nagpa-interview na? Baka meron na silang statement o kasi sa dami partner na lumalabas na storya, lalo nakakadagdag doon sa
2: maganda sa pamilya.
1: Oo, yung sa hinagpis ng pamilya tapos marami pa tayong hindi makuha na opisyal na anunsyo. Kaya patagal ng patagal, lalong yung...
2: Mas lumalabo doon sa pamilya yung nangyari.
1: Eh.
2: Diba?
1: Oo,
2: lalo
1: oo.
2: Kung may mga... information man, di ba? Magdala naman galing ito sa authorities at i-pagdala nila kung kailangan nila sabihin na hindi po yan totoo.
1: Mm-mm.
2: Ang totoo, eh, mahirap masakit ang pamilya kung ganyan na naririnig.
1: Tama.
2: Siyempre, kahit gusto mo ma-entertain pa nila yung mga ganyang
1: things. Tama, oo. At least na yung tungkol doon sa may ways yung mga or yung kamay. Sinabi ni ma'am, ano ang pangalan, Lorena,
2: Mm-mm.
1: eh hindi daw totoo. Wala
2: daw.
1: Naman nakita.
2: Mm-mm. Mm-mm. Kaya po, sa official announcement naman po, tinayon din Manila University, bukas po ang ating program at ating himpilan mm-hmm. para po sa inyong clarification kung meron man para hingin po dito sa nangyaring incident na ito. Pare-pares naman natin hindi gusto, partner.
1: Kaya
2: pero siyempre, kailangan may matutunan tayo dito sa ganitong pangyayari. Moving forward, yung mga pwedeng i-institutionalize para hindi na maulit.
1: Oh, dapat meron talaga mga polisiya tungkol sa mga ganyang klase bootcamp. Tinanong ko nga si Kong Joel Chupa kung ito ba mahahalin tulad doon sa mga hazing-hazing.
2: Mm.
1: Eh parang bantulot pa si Kong na sabihin yung kanyang sagot tungkol doon. Pero yun nga daw ang dapat imbestigahan. Hayaan po natin na mag-imbestiga ang mga otoridad natin at saka po tayo magngak-ngak kung kinakailangan pero hangga't hindi natin nakukuha ang punto ng lahat ng mga involved sa insidente na ito ay medyo kumalba lang po tayo dahil ang nakakasama po sa kalooban ng mga magulang, pamilya ng mga biktima.
2: So, dyan muna po, hindi natin naman titigilan ito, hingi pa rin tayo ng information kaugnay niyan. At syempre, announcement or statement muna doon sa pamilya kung ano yung gusto nilang mangyari.
1: Correct.
2: Diba dito sa nangyaring insidente na ito.
1: Mm-hmm.
2: Samantala?
1: Oh,
2: yan na partner.
1: Ano ba yan? Ay, wait lang. Nagtatago na naman sa akin si Tutut.
2: Correct.
1: Partner, ano ang Tutut time?
2: Tutut time, 8:28 ng umaga.
3: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Frenchie sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral-worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Balitang kumpirmado. Tataka Radyo Patrol. Serbisyong sigurado.
4: Shortcuts, no second chances, just the best of the best. From local fairways to the world stage, this is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus.
5: With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa East 30.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang balang matapang. Walang inurungan. Doris at Robert. Ang
13: special partner ang nagtutut sa'yo.
14: Oo, pag ikaw kasi, tut.
13: Tsaka talagang feel na feel ng ating EP ang pagtututut. Ano nga ba ang tutut time?
14: Tutut time, 8:32 na po ng umaga.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mula sa usaping lindol sa pagkalunod partner, punta naman tayo, tubig pa rin na usapin.
13: Bakit?
14: Usapin tubig.
13: Huwag nyo sabihin na mawawala na naman kami ng tubig. Maynila, tumayos ice kayo, ha?
14: Hindi, Maynila.
13: Sorry.
14: Prime water.
13: Sorry. Andiyan pa ba ang prime water?
14: Eto na nga.
13: Boy pa?
14: Ay, nakakuha sila ng TRO dyan sa San Jose del Monte. Kaya hindi pa pwedeng i-take over ng LGU. Ano? Pero may mga residente doon na nagreklamo pa rin eh. Kagaya nito, kausapin natin si Sir Jonathan Chua, residente ng San Jose del Monte City dyan sa Bulacan. Kaugnay niyan. Sir, good morning po, Sir Jonathan.
13: Good morning.
15: Good morning. Good morning po sa inyo.
13: Opo.
14: Sir Jonathan, ang aming pong tanong ay number one, kumusta na po ang supply ng tubig ngayon sa inyo?
15: Sobrang dami po na mga barangay at mga residente na tumadana. Hanggang ngayon po, walang supply ng tubig.
13: Sus, Mario Sef.
15: Minsan isang araw, dalawang araw, yung iba tatlong araw o higit pa ano, na hindi nagkakaroon ng matinong servisyo na tubig.
13: Opo. Pag sinabi niyong ilang araw na hindi nagkakaroon ng magandang servisyo ng tubig, ano po yung lumalabas kung meron man?
15: Madalas po mahina. May mga cases din po. Kasi mahaba na po itong crisis na hindi lang ito nangyari.
13: Opo.
15: Nakaraang isang linggo. Several years na po ito na patuloy na nangyayari. Yung water interruption, may ibang mga cases pa po. Documented po yan at naipopost sa mga social media na may madumi yung tubig. So, yung kalidad, may problema, yung supply. terrible talaga, no? Tremendous ang problema na ito. Masama nun, patas pa maningil.
13: Oh, akala ko na, partner, akala ko na resolve.

0: Bahan na yan, yung problema sa prime water. At sabi mo nga partner, di ba may desisyon, may TRO.
1: May TRO eh, kaya di daw ma-takeover. Oo. So ibig pong sabihin, sila pa rin ang mga kasiwa ng tubig din yun dyan. Eh sa ganitong pagkakataon, ano pong ini-expect din yun, sir?
2: Ang ini-expect po namin, mapalayas na dito yan. Kasi wala na kaming ini-expect na matinong mangyayari pag prime water pa rin.
0: Oo.
2: Eh, hindi lang naman po yan sa San Jose del Monte, no? Ang kami lang pagkakiwa, hindi lang sa San Jose del Monte, sa lahat ng mga joint venture agreement nila, consistent po sila, kapalpakan at pangabuso.
0: Opo. So sa ngayon, dahil may TRO po, sa palagay nyo meron pa kayong magagawa dahil ayan na eh, may decision po ang korte, binaba ang TRO, kayo po ba ay mag-aapela para ayusin naman sa yung totoo lang ha, na pag-aayos po?
2: Tingin ko po, kung mananaig yung kagustuhan ng prime water batay sa, siyempre usaping legal po yan, pero ipang usapin din yung pagiging palpak nila, no? Pwede mag-justify nila yan legally, pero yung karanasan namin

0: yung panahon na tinakeover na ng LGU. Well, hindi po ito sa lahat, no? Kasi ang San Jose Del Monte ay hindi flat yung kanyang level, no? May upland areas po kami, maraming pulubundukin dito at marami din ang mga palayan. So magkakaiba yan. Ang problema kasi po, kahit yung water pressure, hindi yan naayos ng ano eh, ng prime water na kasama sa joint venture agreement na ayusin nila. Kasi hindi po siya ano talaga, no? Flat land. Kaya iba-iba yung requirement pa paano maiahasid yung tubig.
1: Sir Jonathan, hold ka lang po. Huwag mong ibababa yung linya dahil nga po nananawagan kayo. Kausapin po natin ang administrator po ng San Jose Del Monte City sa Bulacan, si Attorney Rizal D. Mendoza. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
2: Good morning, Attorney.
3: Yes, good morning po. Magandang umaga po sa inyong dalawa.
1: Magandang umaga po.
3: Tigapakinig, magandang umaga.
1: Good morning, Attorney. Eh, kung nakakuha ng TRO ang prime water, temporary restraining order, hinggil sa pag-takeover ninyo, ibig po sabihin nun, mga kapamilya, ay pansamantalang pinipigilan, no, yung city government ng San Jose Del Monte na pakasiwaan yung tubig na dating nasa prime. Sa ganitong insidente po, sa ganitong decision po, ano po ang magagawa ng inyo pong tanggapan ng San Jose Del Monte LGU para po sa mga residente na matagal na pong inireklamo itong prime water na ito?
3: Alam niyo, sir, for the information of everybody, pangatlong attempt na po ng prime water, yung kanilang petition for preliminary injunction, itong sa Las Piñas. Pero nung mga nakakarang araw po, meron na ho tayong meron na silang i-final na same petition sa San Jose Del Monte na na-deny. Mm-hmm. Ano? Yun yung first na TRO nila. Na-deny na ho ito ng Branch 120 RTC San Jose Del Monte. At nung na-deny yun, nag-file ulit sila sa Las Piñas. Ano? Which was denied also ng RTC Las Piñas. Kaya itong sa Branch 253 Las Piñas City Regional Trial Court ay pangatlo ng attempt. At dito nga, nabalitaan na solution na granting preliminary injunction. Ngayon, ano ang consequence nito?
1: Dito,
3: kasi
1: yun,
3: nung May 5, nakipagtulungan na kami sa Water District, ano, para nga maisaayos yung operasyon ng distribution ng tubig. At nung nakaraan ng linggo ay physically nag-operate na po ang aming local government unit kasama ang local water district at ang isang interim operator service provider. Ngayon, kami ho ay kami na ang nag-operate ngayon ng water system sa loob ng San Jose Del Monte. Bagamat ito nga, sabi nga natin sabi na ni Mr. Jonathan Chua, no, na medyo parang na ramdaman niya na merong lakas ng konti yung pressure ng daloy ng tubig ngayon. Kasi nga ho, nagsimula na kami last week na mag-operate sa pamagitan ng local government unit, mag-operate ng water distribution. Ano? Ang prime water po ay wala na sa opisina at ang aming designated, ano, engaged water the interim operator ay nandoon na. Ito po

0: namin, nagpunta kami kung saan sa ang local government units at kinumpira namin yung mga magagaling na water provider. The supply is not an issue. Again, ulitin ko po, yung supply po ng tubig ay marami pong supply ng tubig sa lungsod ng San Jose del Monte. It is the distribution. The system of distribution ang problema po. Dahil yung infrastruktura na dapat nagawa ng Prime Water ay hindi po nila nagawa. Na ang sistema from the last 8 years, yung 1 to 3 years, maayos yung sistema nila. But pumasok yung 4th year, 5th year, 6th year, 7th, at pang-8 taon na po ito ngayon, ano? Yung kanilang ipinangakong infrastruktura ay hindi nila nagawa, hindi ko nila na-deliver.
1: Yun Attorney, dahil sa nangyaring ito, so ibig sabihin, habang in effect itong desisyon na ito ng Las Piñas Court, hindi kayo pwede mag-take over, hindi kayo pwede mag-distribute, ganun ba?
0: Well, nasa aming pong legal team na ang discarte dyan, but we believe na wala akong jurisdiction ang Las Piñas RTC dito. Dahil you know, sa San Jose del Monte dapat ito nakalagap, ano? We maintain that idea na yung inisyuhong TRO, temporary restraining order, the writ of preliminary injunction, ay walang jurisdiction po ang Las Piñas RTC dito. Apo. Iyon po ang aming minimintain. Pero inaayos na po yan. At okay. Hahanda na po. Handa po ang aming legal team, services office namin, para po yung karapatan namin dito sa legal battle.
2: Opo. Jonathan, tanong lang kita. Obra kaya kung hindi kayo magbayad?
3: Medyo ano po yan, hindi po namin alam ang legal repercussion pag hindi kami nagbayad.
1: Naku, mamaya, pero, hindi sila nagbayad. Wala lang ang tulo, bayad po tulagan.
2: Oo nga.
3: Actually, hindi namin, just po yun, no, makatarungan yun kasi marami nga dito hindi nasusuplayan pero
1: nagbabayad
3: pa rin. May basic rate po kasi na minimum consumption, nababayaran mo kahit hindi mo ginagamit ang tubig.
2: Naku!
3: So, pero siyempre, dahil ano po yan, nakakontrata ka bilang consumer, meron kang pananagutan pag may dumating na bill sa'yo. Pero siyempre, sa galit na po ng mga tao, talagang yung iba sasabihin na makatarungan na hindi dapat bayaran yung ganyang servisyo ng Prime Water.
2: Lalo pa kung bibigyan, parang minsan partner, ano, iisipin mo, sinasadya ba ito dahil sige, bibigyan namin kayo ng tubig pero ang kalidad naman ay naku, Diyos ko, mahihiya ang burak.
0: Yes,
2: Jonathan,
3: yes po, opo, dito nga, sabi ko nga po, yung iba natatakot na gumamit ng toilet kasi, diba? Ang hirap magbuhay na sala ng kapalpakan ng Prime Water.
1: Oh, sige po, bantayan din din natin yan, partner. I-follow up natin kung ano mangyayari.
4: Radyo Patrol Flash Report.
1: Nagmamadaling flash report mula kay Radyo Patrol, Marlene Padianos. Marlene,
5: Robert at Doris, sumuko na sa mga otoridad ang driver ng SUV na sangkot sa hit and run incident sa isang tauhan ng HPG sa NLEX noong June 6. Ayon kay HPG Director, Police Brigadier General Romel Batangan, kahapon kusang loob na nagtungo sa kanilang tanggapan ng driver na suspect na isang Indian-Filipino national. Depensa ng driver, nag-overtake lang siya at hindi sinadya ang pagbangga sa police pero nataranta na kaya nito iniwanan sa kalsada ang kanyang biktima. Humingi na ng paumanhin ng driver sa biktima pero maharap pa rin siya sa patong-patong na reklamo. Kabilang na abandonment of one's victim, reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property. Yan,
1: Marlene, sa SLEX ito nangyari, no? Yung incident na yan sa SLEX?
5: Yes, Robert. Mm-hmm. Ito yung viral video na kung saan na sa dash, sa pagkuha ng dashcam, may isang HPG personnel na bumabaybay ng kalsada. Tapos biglang may sumulpot na SUV. So,
1: na mabilis
5: yung,
1: ang
5: Robert,
1: takbo, di ba?
5: Mabilis ang takbo. Initially, Robert, ang akala ng marami, sinasadya itong pagbangga. Pero ang depensa nung suspect, nagulat lang siya dahil nabangga niya, tapos natarantana siya. Kaya

0: Niya, oo, yung
1: HPG nasa linya naman eh. Maayos naman yung takbo niya base doon sa dashcams.
2: Correct.
1: At least good development ito. Yeah. Sumuko na yung suspect. Uh-oh. Maraming salamat!
0: Yan ang balitang Pirmado si Patrol Marlene Padier DCMM.
1: Ituloy na natin yung report, partner.
2: Go!
1: Mag-monitor pa rin tayo sa presyo ng mga bilihin.
2: Ayan na.
1: May pagtaas ba? May pagbaba ba? Anong epekto?
2: Mm.
1: Ang Department of Agriculture nag-ikot po sa Guadalupe Commercial Complex para mag-monitor ng presyo ng mga bilihin kung ano ang kanilang nadiskubre. Alamin po natin sa report ni Radyo Patrol Zeus Legazpi.
3: Doris, naglibot nga sa Guadalupe Commercial Complex na kilala rin bilang Guadalupe Public Market ang mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ngayong umaga para inspeksyonin ang presyo ng mga bilihin sa naturang pamilihan. Pangunahin sinilip ng DA at DTI sa kanilang pag-iikot kung tumatalima ang mga rice retailers sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Sa inspeksyon, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Willie Ann Angsi at Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na compliant o sumusunod naman ang mga rice retailer sa pamilihan. Nakipag-usap din sila sa isang nagbebenta ng bigas na sinabing hindi sila nalulugi pero hindi rin naman gaano kalakihan ang kanilang itinutubo. Bunsod niya yan ang price cap sa imported rice. May nakausap din silang rice retailer na sinabing hindi na nila iniinganyo ang mga mamimili na tumangkilik sa imported rice dahil halos wala silang kinikita sa pagbebenta nito. Ayon naman sa DA, isasama nila sa kanilang report at monitoring ang hinaing ng mga rice retailer. Robert at Doris, sabi ni Assistant Secretary William Angsi ng Department of Agriculture, dito sa Metro Manila, tumaas na yung compliance o pagsunod ng mga rice retailer doon nga sa 50 pesos na price cap sa 5% broken imported rice. Mula doon sa 70% compliance noong nakaraang linggo, umakyat na nila ito ng 85% batay sa kanilang pinakahuling monitoring. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito. Yes, Doris.
2: Eh, gusto ko lang malaman, kamusta na yung mga 20 pesos?
3: Wala tayong nakitang 20 pesos na bigas doon sa may Guadalupe Public Market. Hindi rin yun bahagi ng inspeksyon ng Department of Agriculture kanina. Pero sa pag-ikot natin, ang nakikita natin dito sa may Southern Metro Manila na mayroong 20 pesos na bigas ay doon sa...
1: Oh, usually, wala naman talaga sa palengke. Nasa mga kadiwa yan.
2: Pero
1: ang tanong, nagdagdag pa sila, di ba? Anong sinabi ng DA? May supply pa ba para doon sa mga kadiwa? Para doon sa 20 pesos?
2: At saka parang kailangan mong i-google
1: kung
2: nasaan yung kadiwa na yan.
3: Wala silang hindi nabanggit kanina Robert at Doris yung patungkol doon sa may kadiwa at kung paano na yung supply dito. Ang nabanggit lamang nila yung supply ng imported rice dahil ito yung bahagi ng kanilang monitoring. Sabi nila kahit pa mayroong price cap at mas mabenta itong imported rice ay sinisiguro naman ng Department of Agriculture na sapat yung volume na nakukuha ng mga rice retailer at nabibili ng mga consumer.
1: Kasi importante yung 20. Wala tayong pakialam sa 50, sasabihin na iba kasi mahal pa rin yan para sa amin. Imagine mo yung 20 pesos, ilang kilo na yun agad.
2: Exactly.
1: Versus the 50 pesos, di ba? Kaya nga may mga na-aksidente pa kagaya dito sa Quezon City, di ba?
2: Dahil
1: madaling araw, partner.
2: Diba?
1: Kaya madaling araw pa lang, pumipila na dyan. Dahil ganun ka-importante sa kanila yung 20 pesos na bigas
2: kaya
1: na yan.
2: Eh.
1: Di ba? Baka mas mabigyan natin ng information yung mga kababayan natin. Saan na ba pwede pa? Diba?
2: Mismo, kaya nga.
1: At saka, diba, last time yung report ni Nico, parang may QR code pa ata para hindi pumila.
2: Online.
1: Ano na nangyari doon? Ano nang plano ng DA doon?
2: Baka nagkakalimutan na tayo, DA, dahil yan po ay programa ng gobyerno. Baka akala nyo, sa dami ng mga nangyayari sa ating bansa, ay nakakalimutan namin yan. Hindi po.
1: Sorry, good thing na may 50 pesos na hindi tumataas doon. Pero mas marami kasi naghahanap talaga ng 20.
2: Totoo naman.
1: Lalo 20. Na sa panahon ngayon.
2: Doon
1: diba?
2: Tayo sa Etneb.
1: Oo nga, doon tayo sa Etneb.
2: Okay, Sus, maraming salamat sa iyo.
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Sus Legazpi, DZMM.
2: Thank you. Uy, partner, magpasalamat tayo dun sa 27,000 viewers natin sa YouTube.
1: Ahem.
2: Huwag mo, ay, eto na naman ako. Huwag kayong tatamad-tamad. 27 lang, gawin natin 30.
1: Oh. Gawin natin kaya 50.
2: 50, oo. Huwag na tayo minimum. Sa etnem.
1: Minimum.
2: Minimum. Oy, Nick Suarez ng NBI, hello sa'yo.
1: Ay, good morning.
2: Magre-retire na raw siya.
1: Ay, ganun.
2: O, malapit na. Ibig sabihin niya, naku, paldo. Paldo si Nick Suarez.
1: Ang bago. Good morning, sir. Sir, ang El Nino alam nagpaparami. Ayaw lumabas.
2: Makakainis man yan. Nagsasabi,
1: hey, I'm here.
2: Oo, at super El Nino na to.
1: Kaya pabigyan tayo ng paliwanag, Gil, dyan. Makakausap natin. Finger.

0: Makakausap usap dati mula sa Pag-asa sa ginong John Manalo. Sir John, magandang umaga po.
1: Good morning.
2: Good morning po.
0: Opo.
2: Good morning po, Sir Robert and Ma'am Doris.
0: Opo, Sir John, pero bago natin i-focus itong El Nino, ang tanong muna natin, yung weather natin ngayon, kumusta po? Lalo na sa Mindanao,
1: yung
0: mga kababayan po natin na nilindol doon, may pag-ulan po ba?
2: Sa direktang sagot po, ay wala naman po tayo nakikita na significant pag-ulan na posible magdulot ng mga pagbaha at paghuhon ng lupa.
0: Ayun, at least, di ba, partner?
1: At least maganda-gandaan ng county ang menos sa
0: ano. Ito yung panahong huwag mo na sanang ulan.
1: O, yun lang.
0: Lalo sa mga apektado natin. Tandaan mo, partner, may mga landslide pa doon.
1: Oo nga eh.
0: Kung ulanin mo pa yun, di ba? At yung mga nasa evacuation.
1: Mas mahirap.
0: At nakatent na mga kababayan natin.
1: Oo, mas mahirap na sitwasyon kung madadagdagan pa nun. Sana nga ay magtuloy-tuloy ang magandang panahon doon sa kanilang lugar.
0: Pero Sir Jonathan, tuloy. Sir John, ang tanong, ito namang El Nino, paramdam ng El Nino na ito. Bigyan nyo nga po ng ideya yung mga kababayan natin. Lagi natin sinasabi, El Nino. Ang tanong lang naman dyan, kailan ba talaga natin masasabi na nararamdaman na siya sa Pilipinas at ito na yung epekto niya?
2: Actually, nag-release na po yung Pag-asa ng statement patungkol sa nag-press release tayo na El Nino na.
0: Mm-hmm.
2: So, may iba't ibang feedback po ito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Halimbawa po, ngayong papasok po, no, kaka-onset lang natin ng rainy season at saka yung southwest monsoon na season natin o yung habagat, ay ang response naman po nito ay may potential, lalo na dito sa mga climate type 1 o yun nasa western part ng ating bansa, kapag ganitong buwan po, June, July, August, ay may potential po itong El Nino na magdulot ng mas marami kaysa sa normal na mga pag-ulan. May study po na ginawa tungkol dyan, kaya baka magulo po tayo, no? Bakit ganun? Eh, yung El Nino na alam namin ay less rains at saka mas mainit na temperatura. Pero may ganun po talaga na feedback na na-observe during specific months lang na ito kapag kakasimula lang o pasimula yung hanging habagat. Pero, ito po yung magiging epekto niya. Sa later part ng taon na ito, bago matapos yung taon na to, yung perhaps October, November, December, dito po natin mas mararamdaman yung kabawasan sa pag-ulan at pag ganun din sa mas mainit na temperatura.
1: Oo, pag sinabi mong mainit na temperatura, hindi naman yung kagaya ng nararanasan natin ngayon na ang heat index ay akala mo ilagoy kang nilalagnat?
0: Oo.
2: Yes po, hindi naman po kasing intense ng nararanasan natin, lalo na noon during March, April, May, and June.
1: Oo.
2: So, mas mababa naman po ito. Pero, may potential pa rin na makaranas tayo ng mahal sa akong panahon.
1: Ayun. So, ano ang ating abiso sa ating mga kapamilya para makapaghanda?
2: Mahalaga po na i-anticipate at paghandaan din po natin. Kaya nagkakaroon din po tayo ng communication with different LGUs or even yung mga meetings natin ng PIDRA with OCD and DILG. May task force po tayo na ina-up, call out kapag mga ganitong sitwasyon. At ang mahalaga po ay at least yung mga tagapakinig natin ay maintindihan na may potential po na magkaroon ng kaulangan sa tubig later part ng taon na ito. Kaya paghandaan din po natin kung pwede karoon tayo ng mga imbak ng tubig. At ganun din po, pinakamagiging laking epekto po ito sa agricultural sector sa mga kababayan po natin na magsasaka. Kaya i-anticipate na po natin kung posible na magkaroon tayo ng adjustment sa cropping calendar o kaya mga backup na mga plano para mapagpatuloy natin yung ating agricultural activity.
0: Oo, magkaroon tayo partner yung hindi matakaw sa tubig.
1: Tama. Yan. Meron palang ganun, ano? Sige.
0: Sir John, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Maraming salamat. Sige noon, John Manalo, mula sa Pag-asa. Ang oras natin,
3: Alerto sa El Nino. Alerto sa El Nino.
1: Sabi ko nga, alerto tayo. Partner, si John Manalo ba kamag-anak ni Tita Winnie Cordero?
0: Bakit?
1: Eh kasi si Tita Winnie, ano yun eh, Win for Life.
0: Sa life.
1: O si John, ang apelyido niya Manalo, Win.
0: Ay, pwede. Sige, ipush pa natin. Kala ko artista.
1: Bakit?
0: John Manalo.
1: Panalo. Paldo.
0: Good morning po sa mga nakikinig sa atin everyday, partner. Bago tayo mag-bye-bye time, batiin ko lang ng happy, happy birthday.
1: Yan.
0: Nasa lang happy birthday natin.
4: Happy birthday.
0: Ayun, no? Happy birthday, ating Glordeline de la Cruz na Paralaya, Candaba, Pampanga. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday. Yung aking kaibigan na si Mel Belarmino, pinapasabi na ipag-greet daw ang kanyang apo na si Regina Marie Gia Belarmino Armino Ebreo kasi nag-graduate pa niya sa UST College of Pharmacy. Magna cum laude lang naman at special academic awardee. Top 2 batch 22.
0: 8:59. Ito na.

0: hirap na nga ng pinagdaanan mo. Papasok ka ulit sa ganito?
1: Wala ka na bang choice? Siya na lang ba ang lalaki sa mundo?
2: I-talk to Papa na!
3: Alam nyo, lumalakas na loob ko ngayon magkwento ng sama ng loob ko. Tapos, si Papa Is at Papa Johan pa makakausap ko. Talagang mga dakilang daga tayo. Aba, panalo! Sobrang kay LS 97.1. Stronger forever!

0: isang bansa, isang barangay. Habang buhay, mga kapuso, mga kabarangay. Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda nga Wednesday sa ating lahat. Kumusta, kumusta? Midweek na naman. Eh, yung iba nag-file na ng leave para tomorrow. Kasi on Friday, holiday na naman. Hindi na naman papasok.
1: Umasok kayo, sayang naman.
0: Umasok kayo, sayang naman yung para bukas. Sana isesweldohin nyo. Eh, nag-leave naman, kaso hindi pinayagan.
1: Pag nag-leave, hindi pinayagan, gumawa ng dahilan.
0: Anong dahilan?
1: Magsakit-sakitan.
0: Sakit-sakitan. Ay, wag naman.
1: Ganyan ka naman talaga eh. Kahit nasa, nasa ano ka, nasa trabaho ka, para ka laging may sakit.
0: Hala!
1: Itotohanin mo na nga naman.
0: Yung ipaparamdam mo may sakit ka, pero itotohanin mo na.
1: At saka, yan, mabilis lang naman yan. Kapag ka, nag-inarte ka na may sakit ka, mausisa mo mga ilang araw, magkakasakit ka talaga.
0: Kawawa naman yung bulsa mo pagbili ng gamot. Aray ko, na sana ipinasok mo, nagkasweldo ka pa. Ay nako mga kapuso, mga kabarangay, welcome na po sa programang Talk to Papa. At kasama niyo po ngayong umaga si Papa Johan.
1: Ako po si Papa Ace.
0: At live po tayo ngayon sa Facebook ng Barangay Alas 97.1. Ano pang hinihintay niyo? Punta na kayo doon sa Facebook. Makiki-heart, makiki-share. At sa mga kapuso natin na may mga pinagdaraanan, ikaw ba ay sinusubok na ng buhay ngayon? Yung tipong parang kagaya na kahapon na napapatanong na sa ating Panginoon na bakit sa atin ito, sa akin lang ito nangyayari? Bakit ganyan, no? Pero sa mga kapuso natin ha, ayan, pag-usapan po natin, 8374-8737. Okay naman, 8374-8747. Yan po ang mga numero na pwede natin tawagan. Pwede rin kayo pumunta sa aming mga Facebook. Hanapin nyo lang Papa Johan, P-A-P-A space Y-O-H-A-N.
1: Sa akin mga kapuso, Papa Ace.
0: Yes, at sa mga kapuso natin, pwede rin kayo mag-direct ng message sa ating Facebook ng Barangay LS 97.1. Sa ating pagbabalik, isama na natin ang ating bibida. Naghahanap po kami ng panibagong bibida. Kaya ano pang hinihintay nyo? PM na. Ako si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
0: So Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: 97.1.
1: Stronger forever.
2: Hindi ko masabi yung tunay na nararamdaman ko. Baka masira ang friendship namin. Bahala na nga.
3: I-talk to Papa na.
4: Please on the track. Alam mo, maraming ganyan. Yung tipong mahal mo yung kaibigan mo, hindi mo masabi kasi ayaw mo nang masira yung pagkakaibigan niya.
5: Oo, huwag mo nang taluhin, kaibigan mo na eh.
4: Oo.
5: Alam mo naman na merong jowa yung kaibigan mo. Tapos madalas sinisiraan mo yung relasyon niya para lang makapasok ka. May mga ganun.
4: Sisiraan mo yung kaibigan para lang makapasok ka.
5: Hindi, may sinisiraan mo yung karelasyon ng kaibigan mo para makapasok ka.
4: Hala.
5: Hindi gaganon ha.
4: Oo.
5: Hindi maganda yon.
4: Masama, masamang gawain. Para lang mapasa iyo ang iyong gusto ay hindi po pwede yun.
5: True.
4: Eh, feeling ko naman marami, may mga gumawa rin ng ganyan.
5: Marami.
4: Nako, isa ka ba sa gumawa niyan? Eh, tumawag na 837-48737. O kaya naman 837-48747. Naghahanap po kami ng bibida. Magsishare, magkikwento ng inyong pinagdaanan. Ito ba ay nakakalungkot, nakakaiyak, nakakatawa, nakaka-inlove? O kaya naman ay sobrang bigat na. At kailangan nyo talagang humanap ng tao na mapagkikwentuhan, mapagsasabihan, kasi feeling nyo lonely, alone, nag-iisa ka na naman, na kahit sinong kausapin mo, kahit sinong i-message mo, kahit sinong tawagan mo, walang sumasagot, walang nagre-reply. Nakakaranas tayo ng mga ganyang bagay, dumadating talaga tayo sa punto ng ganyan, even me, no? Pero kailangan lang talaga natin ng taong makakausap. At narito po kami dito sa Talk to Papa. Ako po si Papa Johan.
5: Ako si Papa Ace.
4: At handa po kaming makinig, pakinggan ang inyong kwento at bigyan kayo ng payo, ano, ng advice para naman na kahit papaano mabawasan ang bigat ng inyong nararamdaman. Mag-PM na ha sa aming mga Facebook o kaya naman sa Facebook ng Barangay LS 97.1. Ako po si Papa Johan.
5: Ako si Papa Ace.
4: Sa Talk to Papa.
5: Number 1
4: 4

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Puso, si Papa Ace po ito. Masakit na lalamunan dahil sa ubo at nakadikit na plema. Nako, hindi pwede yan. Lalo na sa mga katulad nating everyday lumalaban sa buhay. Pero madalas, hindi natin ito maiiwasan. Katulad ko, sa dami ng ganap sa buhay, madalas dinadapuan ng ubo at plemang makapit. Kapag mabigat ang pakiramdam, apektado ang trabaho at buong araw mo. Kaya huwag pabayaan ang ubo at plemang kumakapit. Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmix Advanced with Zinc. May laban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmix Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmix Advance with Zinc. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmix Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Barangay LS 97.1 Stronger Forever. Barangay LS 97.1
7: Number one.
8: Stronger
6: Matibay
8: Forever
6: Mabubuhay Number one.
9: Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit hindi ka na sa akin.
10: I-talk to Papa na.
11: I'm begging you.
5: 9:30 oras natin, mga kapuso, mga kabarangay. At sa mga kabarangay natin, welcome back sa programang Talk to Papa. Live po tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS 97.1. Kasama niyo po at inyong napapakinggan, si Papa Johan.
12: Ako si Papa Ace.
5: At eto na ang ating bibida dito sa Talk to Papa, si Nicole. Ay, ito, meron daw siyang pinagdaraanan tungkol sa kanyang partner. Anong meron kaya dito? Hello, Nicole.
13: Hello po.
5: Ayan, magandang umaga, Nicole. Ako si Papa Johan.
12: And hi, Nicole. Ako si Papa Ace.
5: Yes, at
13: yung mapag...
5: Yes, good morning. Yung mapag-uusapan natin dito ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform namin. Okay lang ba sa'yo?
13: Okay lang po.
5: Ayan, ano bang nangyari? Talk to Papa na.
13: Kwento ko lang po yung partner ko po is naming 9 years na po kami.
5: Oh, 9 years. Paano mo nakilala yan?
13: Bali, ano po yun, ano po siya, ay nagkakilala po kami dyan sa TESDA, tapos bali mag-classmate, tapos
5: oy, yun po nag-ano. TESDA, anong pinag-aaralan niyo?
12: Anong kinuha niyong ano?
5: Kurso.
12: Oo.
13: Ay, ano po, massage therapy po.
5: Ay, massage sarap.
12: Okay.
5: Yung tipong mamasahin nyo ang isa't isa.
12: Sarap nun.
5: Diba? Tapos, anong nagkakilala kayo? Magkaklase kayo doon sa TESDA. Tapos?
13: Ayun po. Yung ano po kasi okay naman po kami yung etong mga ano naman po. Pero kasi...
5: Hindi. Paano nagsimula ang inyong relasyon?
12: Paano nagligawan?
5: Oo.
12: O instant, ay, bigla-bigla na, ay tayo na.
5: Tayo na matapos mo masahihin siya.
12: Ganun ba?
13: Ano po kasi yung parang ano po, friend muna po kasi kami, tapos mm-hmm. yung sa mga community service, sama-sama, tapos ay kasi siya po ay nakapos po siya sa trabaho. Bali, sideline na niya po yung minsan po nag-aaral po ng massage therapy.
5: Mm-hmm.
12: Oh.
13: Tapos ang in-encourage ko po siya nung dati po kasi ako po full-time po ako sa pag-aaral po muna namin. Dali, in-encourage ko po siya na pumunta po ng community para makapasa po sa NC2
5: mm-hmm.
13: tsaka maka-graduate. Tapos ayun po, yung sama-sama po sa mga inuman, mga get-together ng mga classmate namin.
5: Taray.
13: Ayun po, doon po na ano po.
5: Doon na ano? Na ano?
12: Nahulog ka sa kanya.
5: Nahulog sa kama? Kasi nagmamasahe, di ba? Baka naitulak ka.
12: Nagka-inlaban, ganun.
13: Apo, nagka-inlaban ako doon po.
5: Wow. Tapos, doon nagka-inlaban, ano nangyari?
13: Ayun po, nagbali...
2: Ligaw-ligaw na, ganyan.
13: Ligaw-ligaw na po, tapos yung...
2: Hanggang sa iniligaw ka na, ha? Tapos?
13: May ano po siya, ano po, bi po siya.
12: Bisexual, ganun.
13: Ah po, bisexual po.
12: Oh.
13: Ah po, tapos bali, ayun po, nag... Ano po, nahalas yung... Di naman kasi kami bilang po nag-anay ng ligawan eh. Bali, parang... One time na nagtanong mo lang kami... Kung may ano, nagka-feelings. Ay,
12: nagka-feelings!
2: Oo, kumbaga, may feeling siya sa'yo, may feeling ka sa kanya, kayo ay mga feelers. Mga pampalaman.
12: Ay, ko.
2: O, tapos, ano po magsamunod na nangyari?
13: Ayun po, yung okay naman po yung mga, ano po, mga recently na, ano na, ilang years. Hanggang sa natanggap naman po siya ng mother ko po, tapos ng father ko po. Tapos nagsama na rin po kami.
2: So agad-agad, kumbaga parang gano'ng katagal yung parang ligawan?
13: Bari ano nga po,
12: mabilis
13: parang
12: hindi lang. Wala, tsaka walang ligawan na nangyari.
2: Wala.
12: Parang friend lang sila, tapos nagtanungan. Eh di okay, nag-oo na din yung isa.
2: Perfect nyo pala.
12: Wala namang masama, di ba? Hindi naman yung ligawan ang pinapatagal yung relasyon.
2: Yung relasyon. Oo. Tapos,
12: ang masama lang dito, I mean, ang hindi lang maganda is... Hindi nyo masyadong kilala yung isa't isa, 'di ba?
13: Opo, pero yung ano po, yung nga po yung baling, syempre. Yung...
2: Anong nangyari? Kumusta? Natanggap na siya ng family mo, ng opo, parents mo?
13: Opo, both side naman po natanggap naman po.
2: Mhm.
13: Etong mga 2000. Ay, nagsama po kasi kami yun since pandemic.
12: Uy, ang tagal 2000, na. Okay.
2: 2020.
13: Opo, ganun po.
2: Mhm.
13: Tapos yung 2022, nagsama na po kami sa ano yung bahay po nila. Eh, wala po kasi nakatira doon.
2: Oo.
13: Ako, bali kami po yung tumira po doon. Tapos po yung, bali yung, ano may, yung nakatira na kami doon, bali kasi pares kami na po nagtatrabaho po nun, pares kami lady guard.
2: Mm. Lady guard?
13: Apo.
2: Wow.
12: So lady guard din siya?
13: Apo.
12: Sandali lang. Paano lady guard? Eh, nakapambabae siya, nasuot, even lalaki siya,
13: yes,
12: ganun?
13: Po.
12: Ah, talaga?
13: Bay lang naman. Ano po siya?
12: Eh, SG siya.

0: ako lang po yung lagi nagasga. So ako na po lahat po ng ano.
1: May reklamo ba tayo doon?
2: Charot.
1: Ikaw na lang lahat. Kasi as a head of a household.
2: Taray!
1: Diba, bilang babae, diba, madalas talaga sila yung gumagawa. Pero meron din naman kung parehas lang naman kayo ng tinatrabaho, diba, like tulungan kayo.
2: Oo. Diba, ganoon naman talaga
0: yes,
2: dapat. Pero ang nangyayari?
0: Ako lang po.
1: Ay, ikaw lang. Oo, lalo pa at ano din naman siya, diba, sayo babaihan din na. I mean, ano naman siya.
2: Bye.
1: Oo. Nagkaanak ba kayo?
0: Wala po. Same naman po kami talagang asin, ano po talaga, walang anak.
2: Okay, pero...
0: Walang anak na namin yung aso at pusa, ganun.
1: Aso at pusa, cute naman.
2: Anyway, ito ay parang nagre-reklamo ko kasi parang ikaw na lang lagi yung ano.
0: Yes, hindi naman sa nagre-reklamo, pero mahirap siyang pagsabihan.
2: Mm-hmm.
1: Parang napapagod ka na, ganun.
0: Meron pong time na ganun po, minsan.
1: Pero like, binabrought up mo ba to kapag ka nag-uusap kayo?
0: Minsan po, parang ganun.
1: Anong ano niya, anong reaction niya?
0: Kasi sabi niya na lagi na nandaw siya. Sabi niya, iyan mo naman lagi ako. Ay, sorry po.
1: Bakit nakakaiyak? Nandali lang. Mm-hmm. Feeling ko may mas malalim pa to.
2: Meron pa?
0: Meron pa
1: nga po. Naku, ayan ano na, kaya naku, ayan. Mga kapuso, mga kabarangay, naiyak na po ang ating bida. Kasi ito totoo din naman, kung parehas lang naman kayo, diba, wala namang masyadong inaasikaso, mga aso at pusa lang, bakit parang hindi fair, diba?
2: Yeah.
1: Parang nagiging unfair naman sa part nitong ating bida, kung parang siya lang sa lahat.
2: Mm-hmm.
1: At baka mamaya, hindi lang sa mga gawaing bahay, pati na rin dun sa paggastos.
2: Yeah.
1: Diba? Yun ang mahirap dun. Baka mamaya siya nagbabayad ng bills nila, tapos sa kanya yung food. Parang, ano yun, adihado naman yung ating bida. Dapat fair lang.
2: Yeah, dapat fair. Yun yung sa relasyon na dapat parehas.
1: Pinapractice, diba?
2: Pinapractice na dapat parehas kayo.
1: Ng mga mag-partner.
2: Nagtutulungan.
1: Yeah.
2: Nako, ano pa kaya mga susunod na mangyayari? Umiiyak na.
1: Naiyak po ang ating bida. 9:39 nang siya po ay naiyak.
2: Yeah. Ako si Papa Johan.
1: Ako si Papa Ace.
2: So talk to Papa.
1: Number one.
2: Forever.

0: dami na nating pinagdaanan. Lahat ng yon, hindi natin sinukuan. Pero pagod ka na yata eh. Parang ako na lang yung gustong lumaban.
1: I-talk to Papa na!
2: Alam mo, dumadating talaga sa punto ng magkakarelasyon ang nagkakatampuhan, nag-aaway. Ito yung mga dahilan. Ano ba yung mga dahilan na ano na kadalasan ito yung nagiging rason na nagkakatampo?
3: Isa lang. Ano? Kapag merong yung partner mo makapal ang mukha.
2: Ay! Bakit naman man? No,
3: diba? May mga ganun.
2: Oh.
3: Diba? Yung walang mahina yung ano emotional intelligence. Ganyan.
2: Oh, emotional
3: tapos,
2: damage.
3: Diba? Like, parang yung isa lang yung laging naglalabas ng pera sa relasyon.
2: Uh-huh.
3: Parang siya lagi yung gumagastos uh-huh. kapag lumalabas sila. Hindi dapat ganun. Lalo ba't parehas naman kayo may trabaho? Wala pa naman kayong
2: anak.
3: Ang
2: hirap din naman na parang ikaw na lang yung ano, yung nag... yung gumagastos palagi.
3: Oo, ganito yun eh. Meron akong scenario, like yung kapitbahay ko way back then.
2: Uh-huh.
3: Para sila may trabaho, mag-partner sila, mag-dopal, wala pa silang anak.
2: Uh-huh.
3: Pero yung isa, para sila ng pinagtatrabahuhan. Kumbaga, same sila ng kinikita.
2: Uh-huh.
3: Pagkatapos, yung isa, siya lang nagpo-provide sa lahat. Yung isa naman, panayang padala dun sa mga magulang niya.
2: Hala!
3: Diba?
2: Ang hirap din naman,
3: like,
2: no?
3: Maintindihan mo, okay, kailangan mo magdala dun sa parents mo, sa pamilya mo. Pero paano yung sa kanya, di ba? Paano yung part mo bilang partner niya? Ano yun? Nakipag-relasyon ka sa kanya para buhayin ka at ikaw buhayin mo yung pamilya mo?
2: Anong meron tayo na anong ganaan siya ko sa'yo? Anong matpapala ko sa'yo? Pagmamahal
3: yan.
2: Lang?
3: Minsan ganyan. Kasi hindi po sapat yung pagmamahal lang. Tandaan nyo yan. Hindi pwedeng mahal-mahalan nyo lang yung isa't isa. Kailangan marunong kayong mag-provide para dun sa relasyon na binubuo nyo.
2: Yes.
3: I mean, dun sa pamilya na binubuo nyo.
2: Isa pa yung ano, yung improper communication.
3: Ay, isa pa yan.
2: Yan, no? Mm-hmm. Na madalas, kung yung the way natin sinabi yung isang bagay, even if ano, na hindi naman talaga sobrang sakit, pero kung paano natin sinabi yung bagay na yun, na talagang, lalo na mga babae, very emotional yan. Kung paano mo sinabi, mas masakit yun.
3: Tsaka kaya importante yung ano, yung paglalagay nyo ng magandang tone dun sa the way na sabihin nyo.
2: Ano pa ba mga kadalasan na pinag-aawayan, pinagtatampuhan? Comment nga kayo ngayon sa Facebook Live ng Barangay LS 97.1. Mamaya tingnan pa natin ano ba mga sasabi nyo. No, at mamaya balikan pa natin ang ating bida. Ano pa kaya ang mangyayari sa kanyang kwento? Ako po si Papa Johan.
3: Ako si Papa
2: Ace.
3: Number one.
2: Forever.

0: kaya yung pagod araw-araw? Para kanino ka bumabangon?
1: Alam mo pre, siyempre para sa pamilya ko. Sila yung nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw para ipagpatuloy yung hamon ng buhay. Ikaw pre, para kanino ka bumabangon?
0: Alam mo pare, sa totoo lang, kung di lang kailangan magtrabaho, hindi na ako babangon.

0: Miss, yung right men nito.
1: Meron kaming iba.
0: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right men.
2: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med, de kalidad at abot kayang gamot,

0: sa Barangay LS.
1: Mocha Frap 4.
2: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing! Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May maintenance sa diabetes sa cholesterol? Kasabay niyan, Planular.
9: TGON Radio.
10: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahing papawid sa 99.5. Number 1. Kahit saan.
11: Zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-NeoZeb Z Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nananatiling number 1 sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero uno kami sa puso niyong lahat. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1.
13: Stronger.
14: Natiba!

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Yung araw-araw ka nagsasabi sa akin ng I love you.
3: Pero araw-araw mo rin pala ako niloloko. Isa kang ga!
0: I-talk to Papa na.
4: Namatina, misono al sato.
5: 2 minutes after 10, yan po ang ating oras, mga kapuso. Welcome back sa programang Talk to Papa. Kasama niyo pa rin Papa Johan.
6: Ako si Papa Ace.
5: At ito ang mga ilang komento ng ating mga bida-bida sa ating Facebook Live. Sabi ni Nieva, dapat pareho sila mag-gastos. Hindi lang dapat isa ang bibili ng mga pagkain at kung ano-ano pa. Sabi naman ni ano, ni tawag dito, si Mercy. Dapat pareho kayong gumagastos, di lang isa. Pwede bang, yun na rin yun. Parehas niya, di ba? Sa isang relasyon na dapat parehas kayo talagang gumagastos, parehas kayo nagbibigayan. Pero wag naman to the point na, ano, ililista nyo pa na magkano share ko, ganyan.
6: Depende sa pag-uusapan, di ba? Para at least fair.
5: Fair na
6: halimbawa,
5: fair.
6: Halimbawa, nagbayad ng kuryente itong ating bida.
5: Oo.
6: Alamin natin kung ano pa ang mga sumunod nangyari, kung pinag-awayan din ba nila ito.
5: Hello, Nicole.
7: Hello po.
5: Mm-hmm. Anong sumunod na nangyari patungkol dito sa inyong kwento?
7: Ang bani po, sa about po sa cash, wala po kami ng problema.
6: Ayun,
5: ay, bakit wala? Hindi pwede yon.
6: Mabuti naman.

0: ano po, ang problema naman po, yung kunwari po, maglilinis, magluluto, maglalaba, magwawads, mga ganun po mga gawain sa bahay. More on po sa akin po, kahit na pares po kami na, pares kami ng pinapasukan or pares kami ng pasok or uwi, kahit ganun po. Tapos po, kahit po sa kunwari po, magkukwento ako sa kanya. Pang-emotionally. Tapos hindi naman...
1: Gusto ko yung pang-emotionally. Okay. Okay. O sige, like malungkot ka, ganon. Nag-o-open ka sa kanya ng mga nararamdaman mo.
0: Okay. Kasi magkukwento ako sa kanya, parang alam niyo na ako, nakikipagkwentuhan na nga ako sa father.
1: So parang ano, parang nakikwento ka, parang wala kang kausap, ganon. Lalo pa minsan, di ba, may mga time na gusto nating magkwento tapos ang seryoso natin. Kasi nga, yung nararamdaman natin, gusto nating i-open, ilabas sa

0: ka okay. ng ano, ng mga feedback. Ganun.
1: Opo, tapos na-appreciate na po lahat po ng mga kwento ko.
2: Mm-hmm.
1: Tapos pag ano po, isa po yung God-based po din siya.
2: Mm-hmm. Na never tapos, ginawa ng iyong partner?
1: Opo. Parang, mm-hmm. kasi ang partner ko po kasi pag, ayun, mapakinggan ka niya, pero parang ma-appreciate niya mga ilang linggo, ganun. Tsaka niya, okay, ay kukwento niya sa iba na parang ganun. Tsaka niya, doon ko mararamdaman na na-appreciate niya.
2: Mm-hmm. Pero, ito bang mga bagay na ito is nabanggit mo man lang, na-communicate mo man lang dito sa partner mo? Uy, kapag ano, pag nagkikwento ako, okay lang pa, makinig ka, bigyan mo naman ako ng ano, ng response. Para mga ganun.
1: Na sabi ko rin po sa kanya po yung meron na pong nangyari po na problema po sa akin.
2: Mm-hmm. At ano sabi niya sa'yo?
1: Ayun, sabi niya, itatry daw niya po na mag-ganon daw po. Pero,
0: what do you mean mag-ganon? Na magbigay ng response sa mga kinikwento mo siya kanya?
1: Mm-hmm. Ganon daw po. Eh, kaso daw po, ganon po talaga daw siya.
2: Hindi pala email.
0: Ah, meron din naman. Well, tanggapin mm-hmm. natin yon kasi meron mga tao talaga na willing naman silang makinig.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Pero yung ano lang, nakikinig lang sila. Like least good listener lang sila.
2: Mm-hmm.
0: Tapos hindi sila nag-ano, wala silang feedback, hindi sila nagsasalita. Diba? Ganun lang.
1: Opo. Ayun nga rin pong ano, sabi ko baka ano na siya nang may ganyan lang po siya, nakikinig lang po siya or mga ano lang po. Tapos ayun po yung mali na kwento-kwento ko dyan sa kaibigan ko. Hanggang sana mami siya ng feelings din sa akin yung kaibigan ko.
0: Sino? Sino? Naku pa!
2: Oh.
0: Magkaka... Naku! Nagkaaminan!
1: Apo.
0: Umiamin itong ano, si lesbian.
1: Apo, na friend po namin.
0: Nagusto ka daw niya?
1: Apo.
0: Oh. Ay ko.
2: Oh.
0: Ay, anong sagot mo?
1: Bali, kasi din po na yung time po noon, yung 2024, nagkalabuan din kasi din po kami noon ng partner ko po noon. Ayun po, bali nag... Bali yung ano po, bali sa makatwin po, ano, naging kami rin po noon.
2: Nitong? Yung lesbian?
1: Opo.
0: So, sandali lang. So, nagkalabuan kayo, na, hindi naman kayo naghiwalay, kumbaga, pinagsabay mo.
1: Hindi po. Opo. Pero hindi naman po.
0: Paano to? Pero alam na itong partner mo na lalaki na partner mo.
1: Ay, hindi po, babae po ang partner ko po.
0: Ha? Wait. Sandali lang ha. Medyo naguluhan ako.
2: Yung kauna-unahan mong partner.
0: Lesbian siya. Lesbian din.
1: Opo.
0: Tapos yung friend nyo, lesbian din.
1: Apo.
2: Haba ng hair mo, girl.
0: Okay, akala namin na bisexual. Akala na ano, bisexual kanina.
2: Na lalaki. Oo. So ito yung bisexual na babae, na lesbian, na nagkakatugusto sa parehas na both sexes. No?
0: Oo.
2: Okay. So nagkalabuan kayo nito, nitong partner mo, at ito, pumasok itong
0: si friend tapos umamin sa iyo tapos naging kayo din, so dalawa ang jowa mo.
1: Opo.
0: Umabot pero, sa ganun.
1: Opo. Hindi rin po nagtagal, nalaman din po ng partner ko po.
0: Hala, ng totoong partner mo.
1: Opo.
0: Na kayo netong kaibigan nyo.
1: Opo.
0: Ano tapos ang nangyari? Ikwento mo sa amin nung nagkaalaman.
2: Mm.
1: Ay, hindi niya po kami dinirect. Ako po ang dinirect po na kausapin po ng partner ko. Kasi ang sabi niya sa akin, ano, sasama ka ba rin ba sa akin? O sasama ka sa kanya?
2: Ano sagot mo?
1: Ang sinagot ka po, syempre, sasama rin ako sa kanya. Sabi niya, ano ba nangyari? Bakit nagkaganon? Sabi ko, dahil niya sa ang problema, parang wala ang time. And then, kahit sa bahay, walang ano, kakausapin, walang response. Eh, ako yung sabihin sa akin. Sabi niya, alam mo na pang ganyan ako. Hindi na magbabago yun.
2: Mm-hmm.
1: Una pa lang nakilala mo ko ganyan na. Parang

0: ano po, pinarealize ko sa sarili ko na inano ko po, parang
1: pinarealize mo sa sarili mo na
0: yung ano po, kung sino pipiliin ko talaga, ha?
2: Mahal,
0: kasong,
2: mahal ko o mahal ako? Ariko. Mm-hmm. Okay. Naipid ka sa sitwasyon na mamangaka sa dalawang ilog.
0: Okay.
2: Kung sino ang mas pipiliin mo, kasi itong isa nantsalantsa kapag nagkikwento ka, parang wala lang. Yung isa naman, mas nararamdaman mo siya kasi parang

0: pero bakit siya aamin ang nararamdaman sa'yo? And then ikaw naman, alam mo na meron siyang karelasyon, pinatos mo. I mean, alam mo na meron kang karelasyon, pinatos mo.
1: Pinagsabay mo.
0: Aray ko. Nako mga kapuso, mga kabarangay. Ano pa kaya...

0: sinubukan kong hindi magselos kahit ang dami mong kausap. Minuminuto kang may kachat. Talaga bang office mates mo? Babae lahat?
1: I-talk to Papa na!

0: naman. Third anniversary na natin yan. Magbakasyon naman tayo ha.
1: No problem! Sa mo ba gustong pumunta? Sa New York? Sa Paris? Sa Japan? O gusto mo sa lahat? Pili na tayo ng ticket?
0: Ay talaga ha? Ang sweet mo naman. Bibili ka ng ticket?
1: Oo! Bibili ako ng ticket sa Lotto. Baka tumama eh.

siya mas maraming responsibilidad. Ako walang responsibilidad. Sabi ko kasi yung time na, ayun nga po, yung sinabi niya po na, ano bang problema? Sabi ko, yung time na kasi na parang gusto magkwento, parang baliwala lang naman. Tapos sabi niya, alam mo,

0: andyan pa rin po siya. Hindi niya pa rin ako inuman. Kahit na hindi ko siya nakakausap na minsan na parang seryoso.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hindi ko rin po nakakatuwang isa-minsa sa ano. Parang siya pa rin naman pulpinin din.
1: Pero I am sure, magtatampo, malulungkot, no, itong pangalawa kasi naging kayo for
2: at
1: one
2: at nandun pa rin yun, hindi yun agad-agad makakalimutan.
1: Oo. Anong so, sinabi nung ano, nung pangalawa?
0: Alam naman din naman po niya yung sitwasyon.
2: Siyempre, alam naman niya na may karelasyon talaga to. Nagkataon lang na pinatulan siya.
1: Mm-hmm.
0: Opo. Balising lang kasi kami ng kwento nun. Meron din po kasi siya nun dati. Meron din po siya nun. Kaso nga lang, LDR po sila.
2: Naku, saka, yun ang i-justify. Mm-hmm. Kayo yung nagloko. Okay na yun. Charot! Hindi. Oo. Nagkataon. Okay. Siguro may mga mapusok.
1: Nadamdamin.
2: Mm-hmm. At na nahulog kahit papaano kasi nga hindi niya makuha o hindi niya makita doon sa karelasyon niya yung mga gusto niya. Pero sana hindi pa rin nakipag
1: relasyon
2: sa iba.
1: Yeah.
2: Diba? Sana kung ayaw niya, tapusin ng maayos kasi alam niyo yun, nagkakaroon ng trauma yung tao na nasaktan niyo. Hindi yung sa inyo parang wala lang eh. Parang nagiging okay na eventually. Pero yung tao na ginawa nyo, sila yung nawawalan ng peace of mind. Yung mga taong naloko, yung nawawalan ng peace of mind. Kasi naiisip nila na anytime, pwede mo ulit gawin yun sa kanya kasi nagawa mo na.
1: At hindi lang actually peace of mind yung nawawala. Nawawala rin yung tiwala. No? Pero sabi nga naman, itong iyong partner, ako lang yung piliin mo. Kakalimutan ko lahat ng ginawa mo.
2: Naniniwala ka ba doon?
0: Yes po.
1: At nung time na yon, bumalik ka dito sa partner mo, naging maayos ba kayo? Kumusta ang naging takbo ng relasyon?
0: Ngayon po, ganun pa rin naman po, hindi naman po siya nangyel na po sa mga ano, ganun pa rin, hindi naman po siya naging katulad nga po ng sabi tamang hinala sa cellphone. Hindi naman po.
1: Mm-hmm.
2: So wala na mga ganon? Like nakalimutan wala na po. Niya?
0: Opo.
1: Okay.
0: Nakalimutan naman po niya lahat. Kaso ganon pa rin po.
1: Paano ganon pa rin?
0: Problema namin sa abot sa bahay, sa ganon po.
1: Pero i-communicate mo ba ito sa kanya?
0: Pagkano po, hindi po talaga yung nakapag-usap ako sa kanya ng ano po, wala po.
1: Sinasabi kasi po mahirap yung ganyan na parang lagi mong pagtatampuhan, lagi mong pag-iisipan kung hindi mo naman sinasabi sa kanya.
0: Opo.
1: Mahirap din naman yun. Paano kayo magkakaayos niyan sa bahay? Tapos araw-araw ka na lang mag-iisip, ano ba yan? Lagi na lang ako ang gumagalaw dito sa bahay. Diba?
0: Oo po.
1: Kung hindi mo sinasabi sa kanya, paano niya malalaman? Paano siya tutulong sa'yo? Paano kayo magtutulungan?
0: Dali, sinasabi ko rin naman po sa kanya na paano naman eh, kung ganun, naging niya po kasi yung reason.
1: Mm-hmm.
0: Sakit na yung paan niya. Yung ganyan po, yung ganun po. Ganun po lagi sinasabi.
1: Mm-hmm. Pero walang pagbabago. I mean, na kahit papaano man lang, tumulong kahit papaano. Wala.
0: Lahat. Pag maisipan lang po niya, isang po ganun.
1: So ito yung pinakang pinoproblema mo ngayon?
0: Opo, pero opo.
1: Mm-hmm.
2: Sige.
0: Ito yung pinaka.
2: Pero ikaw ba? Gusto mo na bang ipagpatuloy pa rin yung relasyon nyo o ayaw mo na?
0: Okay pa naman po na gusto ko pa rin po ipagpatuloy.
2: Ang problema lang talaga, ito. Na parang napapagod ka lang. Kasi baka mamaya, kasi kung same situation pa din, mamaya mag-open ka na naman sa iba at mahulog na naman yung loob mo.
1: Mm-hmm.
0: Anong po, kaya nga po itong mga nakaraan na recently lang. Ano po, kasi parang pagod na ako. Kasi ako ko yung talk sa kanya, parang binabalik ko yung trust sa kanya. Parang binabaliwala niya po lahat.
2: No. Siguro yan na yung ano, yan na yung sabihin natin
1: na
2: parang ganti niya
1: sa mga ginawa mo.
2: Oo.

0: Baka lang ha,
1: for hindi me, naman
0: ha?
1: Namin sinasabi na yun kasi talaga.
0: Kung ganyan na siya,
2: ay hindi na sa isip ko rin minsan.
0: Oo, pero baka yan na yun. Kasi kahit anong sabi nyo is yung communication, yung pag-uusap ng masinsinan kapag mga ganyan. Pero yung quality time nyo together, meron ba?
2: Meron naman din po. Pero ang quality time namin pag once na magkasama kami, alam mo yung parang gusto ko magsimba, tapos sasabi niya, punta na lang tayo sa iba.
1: Hindi niya napagbibigyan yung gusto
0: baka
1: mo.
0: Baka magkaiba na kayo ng gusto.
1: Yun ang mahirap.
2: Hindi ko sorry. Kaya ito po yung sabi ko. Nahisipan ko na lang po sakaling magkano. Gusto ko na lang mag-abroad. Parang wala lang po sa isip ko.
1: So tatakasan mo yung nangyayari?
2: Opo, pero hindi ko naman po siya bibitawan.
1: Pero hindi mo rin sigurado kasi pag nandito sa pagdating doon sa abroad.
0: Alam mo kapag ganyan na na puro masakit na ang mga nangyayari and then alam mo din kasi na may mali ka, parang mas maganda maghiwalay na lang kayo. For the meantime,
1: mapag-isip-isip.
0: Para mapag-isipan yung mga bagay-bagay kung mahal niyo ba talaga ang isa't isa, kung kaya pa bang ayusin itong relasyon na to. Kasi baka mamaya, ipinipilit nyo na lang.
1: Yeah.
0: Kaya kayo nagkakasakitan. Anyway, tanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano masasabi nila sa story mo. Okay?
2: Okay.
0: Ako, mga kapuso, kayo ba inalagay din sa ganitong klase ng sitwasyon? Mag-comment po kayo, Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Ako si Papa Ace.
1: At Papa Johan.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number 1.
0: Forever.

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Sabi mo, karamay kita at handa mo kong panagutan. Dalawa tayo ditong may kagagawan. Bakit bigla mo akong tinakbuhan?
3: I-talk to Papa na.
4: Marcelo, yoo-hoo! Ha-ha!
5: Mga kabarangay, kilalanin kung sino mga teen clashers na magpapakita ng kanilang talento sa pagkanta. The Clash Teens sa Barangay LS tuwing Lunes, Martes at Huwebes, 4 p.m. sa programang Forever Request.
6: Mga puso, yes?
7: Mm-hmm. Ano po masasabi nyo sa kwento ng ating bida na si Nicole? Mm-hmm. Nicole, tama?
5: Nicole, yes, mm-hmm. Si Nicole. At sa mga kapuso natin, live pa rin tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS 97.1. Mag-comment kayo doon, ano ba masasabi nyo? And kayo rin ba ay nakaranas ng ganito? May naging karelasyon ba kayo? May pinagsabay ba kayo?
7: Aray ko, ay! Sakit
5: o
7: naman
5: kayo,
7: no.
5: Isa kayo sa pinagsabay.
7: Ay! Aray kayo ang...
5: Ano? Ikaw yung pangalawa.
7: Alin ka doon? Sino ka doon?
5: Ay, nako. Ayan, comment tayo ngayon sa Facebook ng Barangay LS 97.1. Welcome back sa programang Talk to Papa with Papa Johan.
7: Ako si Papa Ace.
5: At eto, basa na tayo ng ilan sa ating mga komento ng ating mga bida-bida sa ating Facebook Live.
7: Eto, ang sabi dito, mga nag-PM sa akin, eto, Papa Ace, karma ang tawag dyan.
5: Hi!
7: Ba't naman karma? Hindi naman niya sinasad. Charot! Ay! Sinasadya.
5: Hindi ba?
7: Hindi naman niya sinasadya.
5: Kunti lang.
7: Nako, deserve.
5: Charot! Deserve! Ay nako, ito sa ating si Win. Pinakamaganda ay mag-cool off muna kayo kasi parehas na kayong nagkukulang sa isa't isa kasi pinipilit mo pero wala naman nangyayari, di ba? Yun lang. God bless.
7: Aww.
5: Si Delenia. Nagloko ka na rin naman. Sana hindi ka na bumalik sa partner mo kasi hindi mo talaga siya mahal kaya humahanap ka ng iba. Tapos di mo pa reklamo sa kanya. Well, feeling ko naman, mahal naman talaga niya, no? Huh? Ang kaso nga lang, hindi lang niya natatanggap yung... Kasi yung ano eh, yung naghahanap lang siya ng oras, panahon mula dito sa partner niya.
7: Oh.
5: No.
7: Ito, sabi ito ni Angie, maghiwalay na lang kayo kasi hindi ka na niya mahal. Baka magkasakitan pa kayo hanggang sa dulo. Oh. Pwede din, no? Kasi kung ganito kasi na parehas na, ganito na yung trato sa'yo, baka nawala na din talaga yung pagmamahal niya.
5: Baka naman.
7: Mm-mm.
5: Ito, si Apple. Yung pinakamagandang gawin is mag-cool off na rin daw. Ayan, para makapag-isip-isip sila ng ganyan din kami dati ng asawa ko. Ayun, yung asawa ko ang nagloko pero pinatawad ko pa rin pero now okay na kami. Oh, so nag-cool off lang sila. Okay. Si Lawrence, may mga karelasyon, may mga relasyon at pagmamahal na dapat ilaban pero meron ding dapat isuko na.
7: Uy. So isuko na itong relasyon na ito?
5: Ay.
7: Ganun ba, Lawrence? Charot.
5: Siguro si Lawrence sumuko na. Sa kanyang love. Si Evlas. Bigyan mo muna ng time yung sarili mo at pag-isipan mo muna ng mabuti kung ano ang dapat mong gawin. Kung ako sa'yo, kung ako ay nasa sitwasyon mo, makikipaghiwalay ako kesa naman ganyan nakaka-stress.
7: Totoo din, no? Like, nakaka-stress na yung ganitong klase ng sitwasyon kasi napag-usapan nyo na pero parang wala namang nagbago. Same-same pa din. That's
5: ako kasi nandun ako naniniwala ako sa mahal para naman nila yung isa't isa. Kaya lang, hindi rin na naiibigay yung totoo, yung sapat na pagmamahal. No, mahal mo, oo. Kasi tagal na rin naman, 9 years kayo nagsama. At ang hirap din naman bitawan yung biglaan itong ganitong relasyon. No, pero kung ikaw, sa tingin mo, balik nga natin ang ating bida para at least mas mausap natin siya. Hello, Nicole. Ayun, sa akin, nandun pa rin ako sa punto na parang gusto ko pa rin na nandun pa rin kayo, na magkasama pa rin kayo. Kaya lang, syempre, yung tama yung sinabi ng ating ilan sa mga bida-bida na

0: yung not cool off. Kumbaga parang bigyan nyo muna lang ng space yung isa't isa para mas mapag-isipan nyo, no, na mahal ko ba talaga to? Ano yung pakiramdam ng hindi nyo kasama muna yung isa't isa? Kasi doon nyo ma-realize. Di ba sinasabi ng karamihan, malalaman mo lang na mahal mo ang isang tao kapag nawala na siya, no? Pero this time, not literal na maghihiwalay kayo, but to the point na you will just give space to para sa isa't isa. No, para isipin niyo muna, gawin niyo muna 'yung mga bagay na gusto niyo'ng gawin, no, at sa panahon na talagang nami-miss niyo 'yung isa't isa, ay mapatunayan niyo na mahal niyo talaga 'yung isa't isa. Then go.
1: Then go, 'di ba ka kayo nga? 'Di ba?
0: Pero kung mapatunayan mo sa pag-iisip-isip mo, ay hindi ko na pala siya mahal.
1: No,
0: that's the time na pag-usapan niyo, it's time to let go one another.
1: For me naman ano, mag-iwalay na kayo. Charot! Nandun na ako sa mag-iwalay na kayo. Kasi naloko mo na siya eh. Nasaktan mo na siya. Mm-hmm. Tapos wala namang nagbago. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Mag-abroad ka na lang. Maganda pa yung buhay mo. Baka mas gumanda pa yung buhay mo.
0: Yeah.
1: Diba? Doon ka na lang.
0: Hindi, malay mo naman.
1: Diba? Yes. Kaya sa ipinipilit natin yung mga ganito, nagkakasakitan lang kayo, nasasaktan ka lang.
2: Ayun nga rin kung mahala ko kasi po.
1: Oo.
2: Para mga pag-abroad nila sana ako. Para at least, tingnan namin kung gano'ng katatag kung sa malayo kami.
1: Yes. Kaya push mo na yung abroad, ha? Oo, mag-iwalay na muna.
0: Hanggang dito na lang. Parang, so parang iniisip mo rin ba na parang putuli na muna yung anyo?
2: Ay, hindi naman. Parang kumaga po. May communication pa rin po, pero kumbaga, kung kaya pa niyang mag-isa kahit wala ako, or kaya ko pa rin mag-isa kahit wala ko pa siya.
1: Mm-hmm. Kaya naman, kaya niyo naman yan. Hello, pinanganak naman kayo na hindi
0: nawala.
1: Na, oo, nawala naman yung isa't isa, nabuhay naman kayo na kayo-kayo lang. Kaya niyo yan.
2: Opo.
1: Tsaka huwag nating idepende sa ibang tao yung mga kaya nating gawin, okay? Yung mga gusto nating gawin. Kaya mo yan.
2: Hindi po.
1: Nag-iwalay na? Charot, nag-iwalay na.
2: Hindi naman po.
1: Oo. Sige, pahinga. Yun yung pinaka-mas safe na sabihin.
0: Mag-solo ka muna.
1: Oo.
2: Opo.
0: Di ba?
2: Ayun po muna. Hindi po.
0: Pero yun na rin yung pinakang plano mo ngayon. Mag-solo na muna.
2: Opo. Bali mag-abot na po.
1: Mm-mm.
0: Then go. Kung sa tingin mo, kung yan sa tingin mo, yan ang makakabuti para sa'yo, then
1: why
0: go
1: not?
0: Ahead.
1: Oo.
2: Mm-hmm.
1: Alright, maraming salamat sa pag-share, Nicole. And we hope mapag-usapan nyo pa rin ng maayos kasi nandun naman tayo.
0: Mm-hmm.
1: Okay, sa mapag-usapan. At least, walang sakitan pa din.
0: Yeah, nakikinig itong partner mo. Ano bang gusto mong sabihin sa kanya?
2: Sana mapag-usapan namin lahat bagay. Kahit yung sana maliit na bagay. Hindi lang sa ano, hindi lang sa kwentuhan. Okay. Tsaka yung ano, kung ano yung pangarap namin hanggang future ba kami.

0: please.
1: Good morning, sir.
0: Naghahanap ka ng trabaho, di ba?
1: Yes, sir.
0: Bakit ka umalis sa dati mong trabaho?
1: Ang daming problema, sir eh. Toxic, sir. Parang ang lungkot palagi. Eh, gusto ko kasi masaya yung trabaho.
0: Ba't di ka mag-clown?

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan, na kanilang palagihang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang napara sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkurata, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa. Mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod na namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras sa barangay, 11:31 na.
3: This time check was brought to you by
4: Crimsilk. Join the Crimsilk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. New Star Online. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: May problema ka ba di masabi sa iba?
1: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
0: Ikasama pa!
1: Rambo! Nakalive ako sa TikTok ko at Papa HLS. Pwede po kayo mag-comment dito for your parambo. Hanapin niyo yung TikTok ko. Hanapin niyo at Papa HLS. Nakalive ako ngayon.
0: Sa mga kapuso natin, magpaparambo, punta kayo ngayon sa Facebook ni Papa Johan. P-A-P-A space Y-O-H-A-N. Meron ako nakapin doon. Yung mukha akong teacher. Magpapakapa-teacher muna tayo for today. Oo, nakapin yun. May pinost ako doon, akala ko yung student teacher ba?
1: Student ka?
0: Student. Pero mas mukha akong mas mukhang teacher.
1: Hindi naman. Pero tama ka.
0: Doon kayo mag-comment na yung maparambo doon sa Facebook ko. Ayan, yung nakasalamin ako doon.
1: Sa akin naman, dito nga sa aking TikTok, and then mag-tap-tap kayo guys. Mukha naman. Hayan ha. Tapos i-share nyo din itong aking TikTok live. Magkano man.

0: talaga.
1: I-download ko siya tapos in-upload ko doon sa comment section. Ito, ito yung mga student ko, mga cutting classes.
0: Kapag bintang kami po ay nadamay lang. Hindi po totoo yun.
1: Kayo ba, ano ba gusto nyo ituro ko sa iyo? English, mathematics, science, or kalimutan ng ex mo?
0: Ano, good manner na lang.
1: Ay!
0: Madalas kasi yun ang nawawala at nakakalimutan.
1: Ayan.
0: Ito, si Paul. Parambo ko lamang po. Oy, Paul! Parambo Paul. Daw si Ronilo Salino ng Barangay Alas Asin, Maribelas, Bataan.
1: Barangay Hello, Alas Asin.
0: Oy, ang ganda ng pangalan. Like, Alas Asin. Ito, parambo din si Jobert Denmark at Carlo. Nakikinig ngayon habang nagtatrabaho. Mm-hmm. Si parang Koreano at Koreana, si Papa Is at Lady Gracia. Uy!
1: Wow, doon sa domit nyo,
0: no?
1: Oh, ne.
0: Hindi naman kami mga Koreano, ne.
1: Hindi naman, ne. Kunti lang, ne.
0: Ito, parambo din mga kasamang sa tahian. Papa Ace, ang kalbo dito, wag magtapat sa init. Nakakasilaw kasi. Aray ko.
1: Sabay-sabay na natin.
0: Bad girl. Ito, si RJ Osha. Parambo lang po, Papa Ace. Ang guwapo niya. Si Eric, parambo Papa Ace, sa jowa ko na sa trabaho, RRE, miss na miss ko na siya.
1: Sana all.
0: Oy, si guys, Chris, mag-follow kayo para sa mga nandito sa aking TikTok.
1: Sabay-sabay na natin to. Si Chris Menor, pinaparambo daw si Kenji Aiden, makukulit. Si Neza, si Scar, hello Papa Yon, paparambo daw si kanyang magulang na di nag-iiwan ng pambaon ng anak pero

0: Apa? Tak dengar aku.
1: Yung wallet.
2: Ay, aray ko.
1: Nasa gadong naman ng wallet.
0: 1,000!
2: Ah, ganyan. Sana may magagaganyan sa akin.
1: 2,000 daw, sabi.
2: Okay na sa akin, 1,000 lang.
1: Ah, 2,000, sabi ko sa ano. Script, 2,000 daw eh. Charot.
2: Baka masagad kasi.
1: Aray ko. Ay, maraming salamat mga kapuso ha. Comment lang po. Ay, comment lang po. Sa mga hindi pa po naka-follow, follow lang po sa aming mga social media, sa akin po at Papa ASLS.
2: Yes, sa akin lang po, Papa Johan. Hanapin nyo lang Papa Johan na Facebook. Sa akin TikTok and Instagram, Papa Johan LS. Sa mga gustong bumida, mag-PM na muli kayo. And pag-usapan natin ang yung mga problema, kung ano man yan, para masolusyonan at mabigyan ng payo. Thank you so much! Ako po si Papa Johan!
1: Ako si Papa Ace.
2: Sa Talk to Papa!
1: Number one.
2: Forever!

0: Barangay Love Stories.
1: Barangay

Sounds Barangay LS971 on our Facebook page and our TikTok page. Sapagkat tayo po ay may sabayang live streaming na pwede niyong i-share sa inyong mga friends abroad at kung saan mang lupalop ng Pilipinas, naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, tayo po ay napapakinggan via live streaming. Kaya kumusta sa po kayong lahat? Sana po ay nakapagtanghalian na kayo. Si Papa Carlo Placino, naka-tune in po sa atin. Maraming salamat. At sa lahat ng mga kababayan po natin abroad, thank you very much sa inyong pag-tune in. At sa mga kapuso natin, mga naglalaba sa mga oras na ito, masarap maglaba pagtanghali. Diba? Yung mainit.

0: sampay-sampay after maglaba at huwag iinit ang ulo. Minsan kasi kapag sobrang init, di ba, yung naglalakad ka sa initan na kasi maangot ka na. Di ba, nakakalimutan mo na dapat nakasmile ka para nadadagdagan yung ngiti mo, no, yung ganda mo. Dahil bawal sa pangit ang masungit. Ay, char lang kayo naman. O, di ba? Anyway, sa ating episode ngayong araw na ito, mga kabarangay, pag-uusapan natin ang kwento ni Gladys, hashtag BLS Takas. Ay, baka tumakas si boss. Happy birthday, ha, kay Sir Glenn Aliona. Happy birthday. Ang aming bossing dito sa GMA Radio. Happy birthday po, no? Sa mga nagbe-birthday, happy birthday sa inyong lahat dyan. Ayan, sabi ko si Takas, no? Mamaya, padalhan ako ng something na niyo. Baka may pa-hubs, no? Happy birthday, sir. Sa mga nagbe-birthday, ha, happy birthday. Siya po ay nakita kaninang masaya dahil siya po ay nagbe-birthday ngayong araw na ito. Maraming problema ang iyong pagdadaanan at hindi mo ito basta-basta matatakasan. Kaya kung ikaw ay nahihirapan, huminga at magpahinga saglit. Tapos eh, laban ulit. Fight, fight, fight. Tama, no? Hindi masamang umupo, huminga ng malalim, tapos ituloy ang trabaho. Ganyan, sa mga napapagod, no? Ito po ang episode na ibabahagi namin sa inyo, hashtag BLS Takas, kwento ni Gladys. Sana eh, meron kayong matutunan sa kanyang episode. Dito lamang yan sa inyong official overall number one FM station in Mega Manila. Barangay LS 97.1, stronger forever. Stage right, Kabarangay.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Dalawang libo, siguro naman makakatulong na yun sa pamilya mo.
3: Erica, salamat ha. Kaya lang, hindi kasi to sapat. Baka naman pwede mong dagdagan.
2: Hindi ka pa talaga nakontento ha? Pasalamat ka nga, binigyan pa kita eh.
0: Ang isang ina ay handang gawin ang lahat para sa mga anak. Pero minsan, may mga hangganan lang ang bigat na kayang buhatin ng isang tao. Kabarangay, naranasan mo namang masagad ang pagtitiis mo. Pakinggan ang kwento ni Gladys sa Barangay Love Stories, hashtag BLS Takas.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-ibig.

isang ina ay handang gawin ang lahat para sa mga anak. Pero minsan ay may hangganan lang ang bigat na kayang buhatin ng isang tao. Kabarangay, naranasan mo na bang masagad ang pagtitiis mo? Dear Papa Dudut, ako po si Gladys, 27 anyos, dating manggugupit sa isang maliit na parlor dito sa lugar namin. Kahit papaano ay may magandang trabaho na ako ngayon, pero bago ako makatapos

Panganay ako sa tatlong magkakapatid, lumaki akong nakikitang nag-aaway ang mga magulang ko. Hanggang sa tuluyan na nga silang nauwi sa hiwalayan. Meron na rin silang kanya-kanyang buhay at ako ang naiwan para mag-alaga sa dalawa kong kapatid. Papa Dudut, nagbibigay ang pwede kong pagsabayin ay pinagsasabay ko para lamang may pandagdag sa pang-araw-araw na gastusin naming

0: Uy, ano naman ngayon kung buntis ako? May nobyo naman ako ah, pananagutan niya ako.
1: Naririnig mo ba yung sarili mo, Erica? Teenager ka pa lang. Wala ka pa sa wastong edad para maging nanay.
0: Marami naman diyang nabuntis ng maagi. Naitaguyod naman nila yung pamilya nila. Ba't magalit na galit ka ha?
1: Nag-aalala lang ako para sa'yo. Paano mo gagampanan yung pagiging ina mo kung hindi mo pa nga kayang buhayin ang sarili mo, ha?
0: May kaya sila, Oliver. Hindi niya ako pababayaan.
1: Si Oliver? Si Oliver na nakaasa pa sa mga magulang? Yan ang problema sa inyo, eh. Hindi niyo inisip yung hirap na pagdadaanan niyo kasi hindi niyo naman naranasang magtrabaho. Ako yung nagtatrabaho dito sa bahay. Ako yung pumupuno sa pagkukulang ng mga magulang natin. Ako ang nagbabayad ng upa. Ako ang nagbibigay ng baon niyo sa pag-aaral. Ako lahat! Tapos ganyan lang ang gagawin mo? Magpapabuntis ka lang ng maaga?
0: Pwede, ikaw na! Ikaw na ang magaling! Ikaw na ang may pera! Hayaan mo, kahit kailan, hinding-hindi ako lalapit sa'yo para humingi ng tulong. Itataguyod namin ni Oliver to ng kamilang dalawa!
1: Talaga lang, ha? Sige nga, paano mo gagawin yan kung hanggang ngayon dito ka pa rin sa poder ko?
0: Eh di, aalis ako kung yun ang gusto mo!
1: Ano? Erica! Erica! Erica!

0: na si Erica. Nadala lang siguro na bugso ng damdamin yun.
1: Iniisip ko kasi kung ano nang mangyayari sa amin eh. Lalo na ako. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko para madagdagan yung kinikita ko eh. Para sana unti-unti ko na rin mabayaran yung naiwang utang ni tatay.
0: Eh malay mo naman, baka maasahan talaga yung Oliver. Baka hindi niya talaga pababayaan yung mag-ina niya.
1: Eh paano naman yung future ng kapatid ko? Maaga siyang mapapako sa responsibilidad. Sa halip na maging katuwang ko siya, uunahin niya patuloy yung pag-aalaga ng anak niya.
0: Eh, mahal. Ano kaya kung magpakasal na lang tayo?
1: Ha? Nate, ayos ka lang? Ba't naman tayo nasingit sa usapan?
0: Pakasal na tayo. Nasa tamang edad naman tayo, di ba?
1: Pero Nate, alam mo namang may mga responsibilidad pa ako, di ba?
0: Eh, hindi mo naman tatalikuran yung responsibilidad mo. Ang totoo niyan, tutulungan pa nga kita. Magkakaroon ka na ng katuwang. Ano, ayon ba nun? Isipin mo, kung kasal na tayo, pwede na tayo mag-share ng bahay. Yung perang ipambabahay ko ng upa, pwede idadagdag ko na lang sa pera mo, di ba?
1: Eh, paano yung mga gagastos si...
0: Lahat ng problema mo.
2: Papa Dudut, sobrang hira para sa akin ang maging breadwinner ng pamilya namin. Kaya labis ang pag-aalala ko noong nalaman kong nagdadalang tao ang kapatid kong si Erica. At ang masakit lang nito ay nagdesisyon si Erica na sumama na sa nobyo niyang may pera. Sinubukan ko siyang pigilan pero bawat pag-uusap namin ay nauuwi lamang sa pagtatalo. Umalis siyang merong hindi pagkakaunawaan sa pagitan naming dalawa, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay hindi ko inaasahan ang suhestyon ni Nate na magpakasal na kaming dalawa. At wala namang kaso kasi nasa tamang edad na ako ng mga panahong yon. Isa pa ay mahal ko si Nate, siya ang naging sandalan at takbuhan ko sa tuwing may mabigat akong pinagdaraanan. Pero aaminin ko na pumayag ako sa plano niyang pagpapakasal hindi lamang dahil sa mahal ko siya. Kundi dahil kailangan ko rin ang tulong niya sa usaping pinansyal at lalong-lalo na sa pangarap kong makalis na sa mahirap na estado ng buhay. At natupad naman ni Nate ang mga pangako niya. Maayos ang buhay namin at nabiyayaan agad kami ng anak. Hanggang sa isang pagsubok ang dumating sa aming buhay.

0: Oh, mahal. Ang aga mong umuwi ah. Tapos na duty mo?
1: Hindi pa mahal. Nagpaalam ako sa kasamahan ko. Sumakit kasi ulit yung tagiliran ko eh.
0: Ganun ba? Nung makalawa pa yan ha. Mahal, ipa-check up na kaya natin sa center yan.
1: Pwede mo ba ako samahan bukas?
0: Oo naman. Sige na, magpahinga ka na muna sa kwarto. Magluluto na rin ako ng hapunan natin para makakain ka na at makainom ng pain reliever.
1: Salamat, mahal ha.
0: Pwede na siguro to. Makapaghain na nga. Nate! Mahal! Mahal! Anong nangyari? Ayos ka lang ba?
1: Iba na yung sakit dito sa tagiliran.
0: Naku! Mukhang malubha na to, Mahal. Itatakbo na kita sa ospital. Hintayin mo ako dito ha. Tatawag lang ako ng tricycle.

0: Sige, aalalayan na kita.
1: Ano pala sabi ng doktor?
0: Kailangan mo daw ng mga lab test, mahal eh. Sa ngayon, pansamantala lang muna yung mga gamot na nireseta nila para maibsan lang yung sakit.
1: Kailangan pa ba yun? Ngayon, nabawasan na naman yung sakit eh.
0: Oo, mahal. Para malaman natin kung saan talaga nanggagaling yung sakit na yan. Pero sana naman hindi ganun kalala.
1: Yan na nga yung iniiwasan ko malaman eh. Paano ko malala pala to? Tapos kung ano-anong gamot yung ireseta nila sa akin, baka nga papuntahin pa tayo sa mas mahal na ospital eh.
0: Kung malalayang sitwasyon mo, kailangan maagapan yan. Kaya gagawa natin ang paraan para makapagpa-lab test ka.
1: Pero, mahal.
0: Mahal. Huwag nang makulit. Gawin mo na lang para sa amin ni baby. Kailangan umayos na ang kalusugan mo kasi sa'yo kami umaasa. Kailangan ka namin, mahal. Kailangan ka namin ni baby.
2: Papa Dudut, sinunod nga namin ang payo ng doktor. Binili namin lahat ng resetang gamot at sumailalim si Nate sa lahat ng kinakailangang mga pagsusuri. Hindi biro, Papa Dudut, ang halaga ng mga ginawa kay Nate, pero pikit mata kaming naglabas ng pera. Ayokong lumala ang kalagayan ng asawa ko, kaya't hanggat maaga pa ay mas mainam na malaman namin kung ano ba talaga ang punot dulo ng sakit ng asawa ko. Hanggang sa tumambad sa amin ang masamang balita. May sakit na cancer si Nate. Hindi pa naman daw ganun kalala yun, pero kailangan ng matinding gamutan at pag-aalaga. Takot na ako noon, Papa Dudut, nanginginig ako sa sobrang stress at pag-iisip kung paano namin malalagpasan ang mga pagsubok na ito. Ayoko mawala ang asawa ko dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mundong ito kapag wala na siya sa tabi ko.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Play live Baccarat with real-life dealers at Bet88.
3: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
0: Sign up and play now at Bet88.PH and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
4: May mga bagay ba na hiyang sa inyo yung subok nyo na? Kaya laging yon ang binibili ninyo. Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko at kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon na sumubok ng iba sa nakasanayan ko pero hindi maganda ang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang laging nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun, abot kaya, dekalidad at doctor prescribed pa.

If symptoms persist, consult your doctor. And we are back, mga kapuso, mga kabarangay, sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Dahil tayo ay stronger forever, stay dry, kabarangay, at maganda ang weather ngayon. Nagpakita si Haring Araw, no? At matutuyo lahat ng mga nilabhan natin sa ating episode ngayong araw na ito na pinagbibidahan po ni Gladys. Matinding pagsubok ang kanilang kinakaharap sa pagkakaroon ng sakit ng kanyang asawa, no? Masalimuot pero kailangan nilang pagdaanan. At sabi nga ni Gladys, habang maaga pa ay aming susuungin ang mga pagsubok na ito. Nang sa ganun ay meron pa kaming chance na nakikinig.

0: GMA Radio, number one.
1: Barangay LS 97.1. Barangay LS.
0: Stronger. Forever.
2: Habang buhay.
1: Number one.
2: Forever.
1: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
3: Papa Dudut, alam kong maapektuhan ang pagtatrabaho ni Nate dahil sa kondisyon niya. At tama nga, dahil sa mga sumunod na linggo ay halos hindi na siya nakakapasok sa trabaho. Kinakailangan kong magdoble kayod para mapunan ang mga pangangailangan namin sa bahay. Lalong-lalo na nga ang mga gastusin sa pagpapagamot ng asawa ko. Kumukuha ako ng mga sideline na pwede kong gawin kahit nasa bahay lang. Ultimo pagluluto ng mga pambentang kakanin at ulam ay ginagawa ko na rin. Minsan pa ay tumatanggap din ako ng labada mula sa mga kapitbahay namin. Pero dahil kulang pa rin ay nagawa ko na rin lunukin ang pride ko alang-alang sa pera, Papa Dudut.

0: makausap ko si Erica. Tao po? Tao po?
1: Sandali lang.
0: Ate? Erica, salamat naman at tiyempohan kita.
2: O, anong ginagawa mo dito?
0: Kumusta ka na? Ang tagal natin di nagkita ah.
2: Eto, maayos naman yung kalagayan. Anak mo?
0: Oo. Erica, baka pwede kaming humingi ng tulong sa'yo.
2: Sabi na nga, be.
0: Si Nate kasi, malubha yung sakit niya ngayon eh.
2: Oo, nabalitaan ko na yan.
0: Pinapagamot namin siya kaso kulang yung kinikita namin kasi malaki din ang gastusin namin kay baby.
2: Iba rin. Kaya naman pala, bigla kang sumulpot para maghingi ng pera. Tapos, sinama mo pa yung anak mo para ano? Para magpaawa?
0: Hindi naman sa ganon. Wala kasing magbabantay sa kanya, kaya...
2: Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, no? Dati kung makapagtaray ka sa akin, parang wala na akong mararating sa buhay. Tapos ngayon, lalapit-lapit ka sa akin para humingi ng tulong?
0: Erica, alam mo namang nag-alala lang ako sa'yo noon. Bata ka pa, kaya...
2: Eh, oo, nauna. Alam ko na yan. Papaliwanag ka pa eh.
0: Erica, hindi naman ako basta manghihingi lang. Babayaran ko rin naman kapag nakaluwag-luwag na kami.
2: Pag nakaluwag-luwag na kayo, kailan? Pag magaling na asawa mo o pagpatay na siya?
0: Erica, huwag ka naman sana magsalita ng ganyan.
2: Ah, sige na. Teka, antay mo ako dito.
0: Teka lang, naka. Naiinitan ka na ba? Mabilis na lang to.
2: Oh, 2,000. Siguro naman makakatulong na yun sa pamilya mo.
0: Erica, salamat ha. Kaya lang, hindi kasi to sapat. Baka naman pwede mong dagdagan.
2: Hindi ka pa talaga na kontento ha? Pasalamat ka nga, binigyan pa kita eh.
0: Nagpapasalamat naman ako. Kaya lang... Malaki kasi pangangailangan namin ngayon eh.
2: Marami pa akong gagawin. Pasensya ka na, yan lang kaya kong ibigay.
0: Erica, please naman oh. Parang awa mo na. Babawi ako sa'yo. Mairaos lang namin to. Tulungan mo naman kami.
2: Tumulong mo nga ako, diba? Ba't di ka na lang pasalamat?
0: Pero...
2: Pag may tumutulong ba sa'yo, dapat ikaw ang magdikta kung gano'ng kalaki ibibigay nila? Antayin mo sa'kin, bangko?
0: Hindi, pero...
2: Porke alam mo may pera na ako, no? Bigla kang nagbabait-baitan dyan.
0: Erica, ikaw na lang ang makakatulong sa'kin.
2: Ang dami-daming tao sa mundo. Sa kanila ka magmakaawa. Basta ako, nagbigay na ako.

Nadudot hiyang-hiya talaga ako noon sa sarili ko. Ako kasi ang tipo ng tao na gagawin ang makakaya para magkapera, wag lamang umutang sa iba. Lalo na sa taong hindi ko kasundo. Pero inisip ko na lamang na kapatid ko naman si Erica. Sino ba ang magtutulungan kundi kami? Isa pa ay nakapag-aral naman siya ng ilang taon dahil sa akin. Kaya ayos lang siguro kung sa kanya ako humingi ng tulong. Kaso nga lang hindi ko inaasahan na magiging ganon ang trato sa akin ng kapatid ko, Papa Dudot. Sa buong buhay ko ay noon lamang ako nagmakaawa sa isang tao. Sa mga sumunod na linggo ay nagpatong-patong na mga problema ko. Kung kani-kanino na ako umuutang, sabay ko kasing inaalala ang gamutan ni Nate at pangangailangan ng anak ko. Sinubukan kong lumapit sa lahat.

0: Wait lang, baby, ha? Lulutuin ko lang tong pagkain nyo para pwede na kitang iwan kay Daddy. Oh, sandali lang, baby. Kunti na lang to, ha? Bira naman, oh. Mamaya na nga to. Unahin ko na muna si baby. Tahan na. Nandito na si mami. Tahan na. Maghahanda pa ako. Late na ako sa trabaho. Ano ba? Sabi tumaan na eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Ba't naman ngayon pa? Kung kailan late na ako sa trabaho ko? Late?
1: Gladys, tulong!
0: Ano kaya nangyari doon? Late! Anong nangyari?
1: Nahirapan akong tumayo eh. Natabi ko yung lamesa kaya nahulog yung baso at tinggan.
0: Ang bihira naman eh. Bakit kasi hindi ka nagpatulong?
1: Ito na nga, diba? Papatulong na ako.
0: Ngayon pa kung kailan na-disgrasya ka na.
1: Tulungan mo muna ako dito sa sugat ko. Nabubog yata ako eh.
0: Ano pa naman yan, Nate? Ngayon pa talaga? Ba't naman nagsabay pa kayo ni baby? Pambihirang buhay naman to.
1: Oh, saan ka pupunta? Ba't ilapag mo lang sa mama yung bata?
0: Di ko na alam ang gagawin ko, Nate. Para na akong mababaliw nito. At kayo nagsabay-sabay. Gusto niyo atang masiraan na ako ng baite.
1: Teka, saan ko punta? Gladys!
0: Isa pa to. Kailan aligagang aligaga na ako sa kapatatawag? Nasaan na ba yung cellphone ko?
1: Gladys! Gladys!
0: Sabi na nga ba tatawag tong boss ko eh? Ah!

0: nag-iimpake, hindi ba halata?
1: Teka, para sa...
0: Nate! Hirap na ako. Hindi ko na kayang pagsabayin yung pagtatrabaho, yung pag-aalaga sa inyo. Yung sarili ko napabayaan ko na. Hindi na ako makatulog sa gabi. Pagod na ako. Pati sarili kong pride niloloko na para lang maigapang yung pagpapagamot mo at yung pangangailangan ng anak natin. Kulang na lang ibenta ko na yung bato ko para magkapera tayo eh. At makaka-ibenta ko na rin ang sarili ko. Lahat na!
1: Gladys, alam mo namang hindi ko rin ginustong mapunta tayo sa ganitong sitwasyon.
0: Hindi ko na alam ang gagawin ko. Suko na ako, Nate. Suko na ako. Ayoko na!
1: Gladys naman, mag-asawa tayo eh. Nagustumbaan tayo na hindi tayo mag-iiwalay. Na walang iwanan, di ba?
0: Punaw pa siya ko, Nate. Ayoko na. Gusto ko nang makawala sa imperyong buhay na to.
1: Gladys, teka lang naman.
2: Papadudod sa puntong ito ng kwento ko, alam kong marami sa mga tagapakinig ninyo ang maiinis sa akin. Hindi ko naman po kayo masisisi maging ako ay nagalit sa sarili ko dahil sa ginawa kong pangiiwan sa aking mag-ama. Pero papadudot, yun na lang kasi ang naisip kong gawin para matapos na ang paghihirap ko kahit pansamantala lamang. Para na ako mawawala sa katinuan noon, kung ano-ano pang masasamang bagay ang pumapasok sa isipan ko.

Minsan ay munti ko nang pasakan ng tuwalya ang bibig ng anak ko para magtigil sa kakaiyak. Naglaro din sa utak ko na lasunin na lamang si Nate para matapos na ang lahat. May mga pagkakataon pang gusto ko nang sunugin na lamang ang bahay namin para sabay-sabay na lamang kaming mawala sa mundo. Nakakatakot yon, Papa Dudut. Natatakot ako sa lagay ng pag-iisip ko. Kaya hanggat hindi pa nilalamo ng dilim ang utak ko, minabuti kong takasan na lamang ang mag-ama ko. Papa Dudut, alam ko kasing anumang oras ay maaari akong tuluyang mawala sa katinuan. At yon ang tiyak na pagsisisihan ko habang buhay. Ang masaktan ng dalawang taong pinaka mamahal ko.

0: Babalik ang Barangay Love Stories.
1: Forever.

0: Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1.
1: Stronger
0: forever. Forever.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Stronger forever!
5: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
7: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
8: Stronger forever.
9: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
10: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na pag gising ko sa umaga.
9: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
11: Malagang paalala, ang iBerry ay hindi ka makakita magamitin pag namang ulas.
12: Mula noon hanggang ngayon, 50 pesos baon ko. Tay, baka naman pwedeng makahirit ng increase, please.
13: Back to school sa Barangay LS.
14: This June 12, experience the day the Philippines claimed its place in the sun. Join the movement. Honor the dream. Celebrate freedom.
15: Anuman ang kinakaharap ng bansa, ikaw ang simula sa paggawa ng tama. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang ating pagiging malaya.
16: Happy Independence Day mula sa Barangay LS. Stronger forever. Mabuhay ka, barangay!
0: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
17: Papadudot, nagpakalayo-layo nga ako para takasan ang patong-patong na problemang binabato sa akin ng Diyos. Inaamin ko na hindi ganoong kalakas ang mentalidad ko para labanan ang lahat ng yon. O siguro'y mas angkop na sabihin yun na ang sukdulan ng lahat ng mga pinagdaanan kong hirap simula pagkabata. Hindi ako naging handa sa mabigat na responsibilidad. Pumayag akong magpakasal kay Nate na may pag-asang unti-unti naming matutupad ang mga pangarap naming magkaroon ng mas maayos na buhay, pero taliwa sa mga nangyayari. Pumunta ako sa bahay ng isa sa mga katrabaho ko noon at doon ako nagpalipas ng ilang linggo. Sa

0: Kasama ni Nate.
1: Pwes papasukin mo ako dahil bahay ko to.
0: Pero Gladys, biling kasi sa akin ni Insan na...
2: Papasukin mo siya.
0: Ha?
2: Tama naman siya eh.

pinagsasabay-sabay ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa mag-ama ko. Hindi pa rin maayos ang pakikitungo sa akin ni Nate, pero kinakapalan ko lang ang mukha ko. Dahil hindi man aminin ng asawa ko, alam kong kailangan niya ako. Lalo na at maliit pa ang anak namin, Papa Dudut.

0: date. Sana naman hayaan mo akong makabawi sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo. Isang buwan lang naman akong nawala eh.
1: Lang? Isang buwan lang? Sa loob ng isang buwan na yon, hindi mo alam yung pinagdaanan ko, Gladys. Hindi mo alam yung pinagdaanan namin ng anak mo. Halos hindi ko nga malagahan yung sarili ko eh. Isipin mo na lang kung anong hirap pa yung pinagdaanan ko, malagahan lang yung anak natin. Alam mo, sa totoo lang, araw-araw naghihintay ako na dumating ka, na magbago yung isip mo, na sana bumalik ka para kunin man lang yung anak natin eh. Kahit iwanan mo na ako, basta kunin mo na lang yung bata. Kasi sa kalagayan ko, mas mapapahamak pa yung anak ko eh.
0: Nate, patawad. Patawarin mo na ako. Sana mabatawan mo ako.
1: Alam mo, sa totoo lang, ayoko na rin naman talaga mabuhay. Gusto ko nang sumuko. Pabitaw na ako eh. Kasi hirap na rin ako. Gladys, hirap na. Pero nung umalis ka, napilitan ako magdasal na sana mabuhay ako ng isa pang araw. Dahil kawawa yung anak ko pag nawala ako. Inabandonan na nga siya ng sarili niyang ina. Pati ba naman tatay niya iiwan din siya? Naiintindihan mo ba yan, Gladys? Naiintindihan mo ba? Wala kang alam sa pinagdaanan namin. Kaya wala kang karapatan na pilitin akong patawarin ka ng ganun-ganun lang.
0: Patawad, Nate. Patawad kung naging makasarili ako nung oras na yun. Wala ako sa katinuan. Magulo ang utak ko noon.
1: Huwag mo akong lumakin. Itiwan mo ako.
0: Pero nandito na ako. At aminin mo man o hindi, alam mong kailangan mo ako.
1: Itiwan mo, sabi ako eh.
0: Hindi. Nate, hindi na kita bibitiwan.
1: Hindi ko alam, Gladys. Hindi ko alam kung mapapatahod pa kita. Ayoko na magtiwala ulit sa'yo. Ayoko nang umasa sa'yo. Dahil natatakot ako na kapag dumating yung panahon na hindi mo na naman kaya, iiwanan mo na naman ako. Mas mabuti pang sanayin ko na lang yung sarili ko na wala ka sa buhay ko.
2: Papa Dudot, alam kong habang buhay kong dadalhin ang ginawa kong kasalanan sa asawa ko at sa anak namin. Pero ang tanging magagawa ko lang ay magpakatatag. Narating ko na ang sukdula ng emosyon ko, ganun din ang kapasidad ng utak ko pagdating sa mga problema. Kaya mas alam ko na kung paano harapin ang bawat sitwasyon at sa totoo lang, halos hindi ko na nga iniintindi ang mga utang at kung ano ang kulang o kung ano ang wala sa amin. Ang mas mahalaga sa akin ay ang kalagayan ng asawa ko. Palala ng palala ang sitwasyon niya. Wala kaming malaking pera para mapatignan sa espesyalista ang asawa ko, kaya ang tanging nagagawa lang namin sa ngayon ay bilhin ang mga gamot niya para maibsan pansamantala ang sakit na nararamdaman niya. Pero hanggang doon na lang yon. Wala na kaming magawa para tuluyang mawala ang

Ramdaman niya at yon ang realidad na kailangang harapin ng isang pamilyang salat sa pera. Papadudot, ang tanging hiling ko lang sana ay tulungan niyo akong ipagdasal ang kalagayan ni Nate at sana ay may dumating na milagro at tuluyan na siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Pero kung hindi yon ang kalooban ng langit, sana man lang ay humaba pa ang natitira niyang oras upang nang sa ganon ay makabawi ako sa asawa ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gladys.

maraming salamat po sa ating sender na si Gladys sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa ating programa. Alam po ninyo mga kabarangay, sa ganitong klase ng mga pighati at problema na ating pong dinadanas, hindi po maiiwasan mga kapuso ang makaramdam ng panghihina, normal na pakiramdam. Yung halos masusuka ka na sa stress, no, at pagod, no. Pero lagi po nating isa sa puso na ang lahat ng mga pagsubok na ito ay pagsubok na nagbibigay sa atin ang katatagan. At may mga pagkakataon talaga sa buhay na pinupukpok tayo ng mga samot-saring mga problema. At numero uno dyan, ang problema na alam ko makaka-relate kayo, hindi nawawala sa inyo to. Problema sa pera. Diba? Alam nyo mga kabarangay, sa panahon ngayon, wala na po kasing libre. Konting kibot mo, gastos na kaagad. At para sa mga breadwinner, at lalo na sa ilaw at haligi ng mga tahanan, malaking dago kapag nagsabay-sabay ang unos. Kaya minsan, gusto na lang nating bumigay at sumuko. At hindi natin sila masisisi, lalo na kung napakatagal na nilang pasan ang mundo. Pero tulad mo nga, letter sender na si Gladys, sana hanggat maaari, tibayan ang iyong kalooban, kumapit at manalig sa may kapal, nang sa gayon ay hindi ka maubusan ng lakas. Okay lang magpahinga, okay lang mapagod, makaramdam ng pananakit, no? Normal na

sir, no? Maraming salamat at sana eh makapag-usap pa kayo at magkapatawaran, no? Sa mga tampuhan ninyong dalawa. Ako po ang inyong Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito lamang yan sa Barangay Love Stories. Dahil tayo ay stronger forever, stay dry, kabarangay.

Love Stories.

Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antibolo Atrium. Makakasama ko ang very pretty at energetic na si Lady Gracia. May special performances din mula sa ating kapuso, Nudge the Blonde at ang GMA Sparkle Art.

0: Pwede na yung almusal mo, pandesal at itlog. Basta dapat, hindi itlog ang grades mo, ha?
1: Back to school sa Barangay LS!
2: May magpapasikat na trio na mala-anime ang tunog. Live the live sa sikat sa barangay, ang nagbabalik na Filipino-Japanese band na Sky Garden. Ngayong Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
3: Numero uno ang GMA Radio sa buwan ng Abril ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number one sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng tumataginting na 70.9% audience share. Number one sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng umaapaw na 53.8% audience share. Isang malaking karangalan na kayo ay paglingkuran, mga kapuso at kabarangay. Maraming maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero uno sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1
4: Barangay LS 97.1 97.

Violet from Macari and Sheila May. At lahat ng mga masisipag na mga Pilipinong nagkatrabaho sa Vancouver, Canada sa Hilton Hotel. Sila ang sekreto kung bakit matagumpay ang operation sa kusina. No? At saka si Papa Carlo Lasino, maraming salamat sa pagtutok. Ito ay napakasipag. Sa katunayan, kagagaling lang yan dito kahapon sa Pilipinas. Kalalapag lang. Gusto na agad magtrabaho. Oh, ayan ha. Maraming salamat for listening dyan sa abroad. At hindi lang sa Canada, kundi sa buong mundo na may Pilipino at tinututukan si Papa Dudut online, no? Yung mga listeners natin via YouTube, salamat po sa pagsusubscribe.

Nate, baka may postpartum si ate. Sana naintindihan mo yon at nag-work din siya ng malala kaya nagkaganon. Si Mia, kampi ako kay Gladys. Bagamat may mali siyang ginawa, maling iwan ang pamilya pero hindi rin masamang piliin ang sarili paminsan-minsan. Nate, hindi biro ang pinagdadaanan ng asawa mo. Mahirap din para sa kanya ang desisyon na nagawa niya. Sana itong ang panahong ito na crucial para sa mag-asawa, magkaroon sila ng pagkakaintindihan, di ba? And again, Papa Carlo Placino naka-tune in ngayon at mga nasa Hilton Hotel sa Vancouver, Canada. Yung mga nagtatrabaho sa kusina, sina Chef, hello po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. At si Ma'am Violet ng Makati at Sheila May, mga misis to na mga chef dyan. Sana makadalawa ko dyan sa Hilton Hotel sa inyo dyan sa Canada. At syempre, care of nyo na yun, ha? Joke lang, joke lang. Si Raquel, si Aldrin Galvez from Bulacan, nakatune in po sa atin. Sana intindihin daw, sabi ni Ashley Kim Buena. At si Zian J. Dyson, nakatune in ngayon. Sweet, but ano to? CRA, ayan, nakatune in daw sila sa atin. Salamat po. Ayan. Salamat po everyone for joining us. At sana yung ating panalangin, no? Gumaling si Nate at makapag-ipon silang muli. Mabayaran yung kanilang mga pagkakautang. Yan ang isa sa mga problema na kailangan ding harapin itong si Gladys, no? Pag gumaling na si Mister, no? Yung mga utang kailangan kanilang resolbahin na mabayaran. Minsan may ano ako may mga na-encounter ako, mga kilala. Nagkakaproblema sa pinansyal, tinatakasan din yung ganong problema. Hindi po ninyo maaaring gawin yung ganong bagay sapagkat hindi po kayo suswertehin sa buhay. Mamalasin po kayo, no? Yung mga pinagkautangan natin, ating pong babayaran. Mapatao man yan o banko, no? Credit card o kaya loan. Dapat po yan hinaharap. Kasi yung po ay ating obligasyon bilang tayo po ay humiram, no? Para yung swerte dumikit po sa atin, no? Kasi mabuti kayong tao at kayo ay may pagpapahalaga sa inyong prinsipyo. Naintindihan ko, minsan mahirap talaga ang buhay. Kaya yung iba nagtatago kapag may kolektor na. Pero alam nyo mga kabarangay, pag natakasan mo ngayon, bukas, harapin mo na. Ganun yan, di ba? Gawa ka ng paraan. At saka kontrolin mo din ng sarili mo para ito sa iba na, ha, na medyo hirap sa pagkukontrol sa paggastos. Sa katulad naman ni Gladys, sana

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap ang kop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Adam Oreller po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Oreller approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome Foods.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Always Grocery, mga bagong bilihin. Kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery, opening branches nationwide.

Joy's Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. With extra-

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: our newest delicacy.
1: Ang grocery para sa masa.
2: Dala mula sa pagawaan.
3: Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto.
4: Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari.
5: Presyo ng mga bilhin, kasya sa inyong bulsa.
6: Ito ang grocery para sa masa.
7: Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: Adam Orelar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: 3, 2, 1, Crumble Mini Biscuit!

TON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Ako po ang Vice Presidency at Correspond Network na ito. So from pagod ko sa na ito, action ko, GT Grape Flavor.
2: Meron iyo, Tori, Vitamin C, tulog, padag, at lumagay yung trisa.
1: Ah, sang inom mo lang, freshing na. Dahil dito, pag-relax sound ko. Kaya sa'yo na ito, inom 20 pesos SRP.

몇 가지 보안 질문을 좀 해야겠습니다. 그 남자에 대한 당신의 진짜 마음은

0: 想来一份专属于我的甜蜜组合吗？这是为我特调的新鲜美味哦，
1: 丽蕾心动冰沙，现做就是新鲜，
0: 快来 Seven Eleven 和我一起享用吧。
2: 有你 open， 生活有我 open。
3: Pagkagising sa umaga, umayon ang sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Versus, Sabado 2:30 PM sa SBC at mapapanood sa Player.
1: Paano man ang GSE? Pin ang power button yung remote, pin ang menu, i-in ang channel, hanapin ang ATV gamit up and down button. Pag nahanap, press OK, then join.

0: 네, 두 번째 프로그램이고요.
1: 진짜 열심히 살아요.
2: 오케이 투나 sama-sama sa saya kwento at balitang kalamaw nationwide malinaw at all out ang entertainment kaya kung gusto mo ng all in experience dito ka lang sa TBOK 2.
3: Ready and go! Haharurot ang inyong umaga, hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: is more chaotic than a cat's eye live.
1: So, let's fill that pee.

0: Hell of seven.
1: No, that's the old one.
2: Hey! H3!

0: alamin natin yung sitwasyon sa gland sa sarangani naman po. Ano po? At I cannot be reached kasi pangit yun. Hindi, try mo lang, Camille. May 10 minutes pa naman kasi kanina nakontrata na po natin. Oo, pangit po kasi yung signal doon. Pag may problema sa supply ng kuryente, nagkakaroon din po ng problema sa signal naman. Kasi may nagpa-power po niyan ay kuryente din, hindi ho ba?
1: Pero meron pa rin. O meron wala pa rin.
0: Ay, nakontakt natin si Mayor eh.
1: Okay.
0: Si James, kaya depende sa location. Kasi si Mayor Joyce kanina, Davao,

0: Si Marie Radaza ng Santa Cruz at si nabasa mo na si Ma'am Master, si Ma'am El Cibalyon Florentine at si Kalutang. Ayan, maganda umaga sa iyo. At si si Sara Concepcion, maganda umaga. At si Marla Vergara, mga maaga ito. Mga 1 hour ago pa ito, partner.
1: Jeffrey mga fans Mungay. Mo yan. Lagi nag-aalian.
0: Maga.
1: Sina Alex Faustino, Ramji, ng Naga. Nakikinig at nanonood. Ako'y kailangan ko din ng tubig eh. Papatayin ko na sila kami. Hindi ako
0: ayun na si Fred sa likod mo. Si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan. Pakibati po si Secretary ni Mayor Egay San Luis na si Clarice Andalio na nagdiriw ng kanyang karawan ngayong araw. Happy birthday, Clarice Andalio. At si Dave Amalosa, gising na rin. At si Sarah Concepcion, gising na rin. Sabi naman ni Checky Gentile, sana may interview din po si Cayetano. Alvin, actually, paulit-ulit na nga yung pag-iimbita namin. Dead Macology. Hindi naman sumasagot eh. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po porket sinabi nyo, interview na si ganito. Tapos nandiyan, hindi po gano'n.
1: Hindi gano'n kabilis.
0: Hindi gano'n. Tapos may mga staff po tayo na nagtatawaga.
1: Correct.
0: Pero siyempre, liligawan mo. Unang-una, ang time slot po natin masyadong maaga. Hindi po lahat ng tao morning person.
1: Pero mga iba, dadaan ka muna rin sa kanilang mga staff.
0: Ah, pardon, may kilala ko si Nando. Alas G's ang gising.
1: Sana all.
0: Samantala tayo. Kailang gumising ng ako, alas 5 ako nagising. Ikaw earlier.
1: 4:30.
0: 4:30 kasi malayo ko eh.
1: Kaya nga.
0: Ako malapit. Lang. So marami tayong ganyan na alas 4:30 gising na. Pero mga senador po natin, mga congressman natin, merong hindi morning person.
1: Correct.
0: Ang trabaho naman nila tuloy-tuloy hanggang gabi.
1: Hindi naman tayo naman hindi tayo pwedeng maging hindi morning person kasi yun ang trabaho natin. Doon tayo pinasasahod. Diba?
0: So doon tayo kumikita. Pag doon hindi tayo gumising ng maaga, di wala tayong sweldo. Ganun lang kasimple mo.
1: Kaya nga kanina, partner, muntik ako malate kasi hindi pinatay ko yung alarm.
0: No.
1: Sabi sa 5 minutes. Nakadiretso ako. Buti
0: yung isnus, nag-isnus ka.
1: Nag-snooze ako.
0: Pahamak yung isnus na yan.
1: Totoo, dapat patayin.
0: Yung 5 minutes pa, 5 minutes pa.
1: Dapat patayin ang naka-invento nun eh.
2: Easy.
1: Muntik ako malate talaga. Buti na lang din si Lorenzo Mariusep.
0: Ganyan din nangyari sa akin. Noong last time na para akong para akong buhawi. Ang bilis ko. Huwag ka na. Unang umaga sa iyo, kagawad Marlon Nason. Ganun din si Jing Subido. Nag-donate na po ba ng 1 month salary yung Cayetano Block para sa earthquake victims? Hindi ko alam. Ang alam ko yung Gatchalian.
1: Kina-Risa at Gatchalian.
0: Ay, promaliit lang naman yun. Sa tutula, kung 12 lang sila, times magkano bang sweldo? 300,000. Hindi kalakihan yun.
1: Ay, Fred, pakilabas mo nga yung sahod ko. Donate mo na rin.
0: Sinabi mo yan, ha? May patunay na tayo. Diniklara mo. Buong sweldo mo ngayong buwan.
1: Sika lang.
0: Nag-alangan. Nag-alangan, ano? Sabi niya, parang saan bang budget na ito? Patay tayo dyan, baka wala kang pambayan.
1: Bigla ko naisip yung mga Judith ko.
0: Siyempre.
1: Bayaran ko muna yung Judith ko. Pero kahit mapaano makakadonate naman tayo. Kahit hindi cash.
0: Kahit maliit na party lang.
1: Oo. Bakit ikaw hindi?
0: Ba't mo ako sinadamay? Ikaw ang nag-alok eh. Ba't mo ako dinadamay?
1: Hindi ba't ikaw si Alvin?
0: Alam mo, Doris Kula, Chikinini. Maganda umaga sa'yo, Ma'am Fer Ramirez. Glanpo is the hardest hit in Sarangani Province. Roads are still impassable according to my first cousin who lives in Jensen. Nga po, itinatawagan po ni Camille si Mayor eh.
1: Kaya lang po,
0: ang signal doon ay hindi po maganda. Gustuhin man
1: namin.
0: So yung
1: Glan ay nasa Sarangani?
0: Sarangani.
1: Okay.
0: Wala.
1: Ang Sarangani, di ba taga dyan si Mayan eh? Pacquiao?
0: Ang ano niyan, partner, ang pumuntahan ng mga taga Sarangani, taga Jensan. Highly urbanized. Akala ko dati ang capital na Sarangani, Jensan, hindi pala. Kasi highly urbanized city para sa amin, ang capital ng Negros Occidental, Bacolod. Pero sa kanilang kaso, hindi. Ang capital pala ng Sarangani ay Alabel.
1: Alabel?
0: Di ba yung Dal dun sa horror?
1: Buti na lang hindi ganun.
0: Anabel. Mali. Sorry.
1: Alabel. Sa lahat po ng mga taga-Sarangani, ha? Nako, easy lang po kayo ako sa ngayon. Kapit lang dahil Camille, dadating ang tulong.
0: Si Francis Magbanua nag-message yung provincial disaster officer daw, Eliza. Yung provincial disaster officer daw ng Davao Occidental humingi ng tulong sa Island Municipality ng Balot. May number siyang binigay. Kung gusto niyo lang, kasi wala, patapos na tayo. 3 minutes na lang ako eh.

0: O, nangingi din daw. Baka gusto daw maano, baso natin i-air. Ano po?
1: Sino pa?
0: Sabi ni Vian Avellanosa, ang pangit ng surname po ay Colin. Huwag na yan, Vian. Pag binasa ko yun, madadali na naman ako. Puro kayo kalukuan eh.
1: Hindi ko nag-get.
0: Ay, naku pa na, huwag na. Pag nag-get mo, baka biglang tumawa ka na naman dyan. Ako na naman yung malalagay sa alanganin.
1: Oo.
0: Magandang umaga. Attorney Chris Mendio. Huwag na umaga po, present po. Siyempre, as always, present yan. O, pati si Caloisario, present yan. A birthday pala ni Pinky Web today.
1: Oh, alaga
0: na. Siyempre, kahit nasa bilyonaryo na mga yan, mga kapamilya yan, partner, nalalo po ba mukha ng Pinky Web?
1: Wala, napakaganda.
0: Oo,
1: napakaganda.
0: Ay, huwag mong nilalagyan ng mga adjective. Wala namang may padala ba sa'yo?
1: Wala.
0: Oo. Bawiin mo yung maganda.
1: Hindi,
0: Pinky Web, happy birthday yun lang. Oh.
1: Bawiin ko mismo na ano, na yung happy birthday.
0: Miss Pinky Web! Kung nasan ka man naroon, Miss Pinky Web, happy happy birthday partner. Dati kong partner yan sa TV Patrol Weekend. Ano, grand magnesium MD niya.
1: Happy birthday sa iyo, Pinky. At namimiss ko ang tatay mo. Bigla yung tatay.
0: Si Senator mabait ang tatay pa.
1: Mabait yung tatay. Pogi?
0: Nagkakaabot
1: kami dito.
0: Batangkad. Pero mabait din naman yung Pinky Web.
1: Ang balita ko, ang galante. Kaya lang, hindi pa niya napapatunayan. Walang patotoo, Pinky.
0: Pink, happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Tatlo na yung may birthday si Pinky Web, si Fred Abanyo at si Sweet Margin. Happy birthday po sa inyo. Happy si partner, ang sa akin, bago tayo magtapos, may suggestion lang ako kay Coach Tab Baldwin. Baka hindi naman niya tayo naintindihan dahil foreigner pala ito.
1: I will translate.
0: Okay, ang sa akin is parang tao sa tao, puntahan nyo po, makiramay kayo sa nanay. Kasi kayo yung pinaka-head ng team doon nung nagkaroon ng team building.
1: Sige.
0: Di ho ba?
1: Ito ang translation.
0: Translate it in English, please.
1: Human to human.
0: Wow. Human to human.
1: Console the victim of this tragedy.
0: The mother.
1: The mother.
0: Mother.
1: The mother. Wag. Let's not go there.
0: The mom.
1: The mommy. Ano pangalan?
0: Si Robeline. Tab.
1: Tab.
0: Tab.
1: Paring Tab. Ano ba?
0: No, in English daw. In English. So you should talk to him in English because he's from Ateneo.
1: Arneo.
0: You know naman, people from Arneo, right?
1: Yes, yes. Kaya nga, yes. Yun lang ang sagot ko.
0: Hindi, ibig sabihin tama yun, tao sa tao. Yun ata ang kulang din, ano, yung magkaroon empathy.
1: Magkaroon naman ang kaunting empathy, kaunting sensitivity rin, at compassion. Kasi wala naman pong may gusto nang nangyaring ito, sa totoo lang. Pero ang pinaka malaking nagdadalamhati ngayon,
0: ay yung nanay. Explikahan nyo, paliwanagan ninyo, i-console ninyo, pati yung ate na yun, partner, ano? Ay, hindi daw nagpapakita pa yung coach doon, ano? Baka siguro nagdududa din ang nanay, ba't wala yung pinaka-leader ng grupo? Sino bang nag-decide na doon gawin? Di yung Baldwin.
1: Sa totoo lang naman kasi, yung mga ganyang klaseng kaso, sitwasyon, ang hirap na kumilos kayo kung anong gagawin ninyo. Understandable kung kayo'y natatakot doon sa magiging consequences.
0: Partner, feeling ko yun din, nag-aalangan kasi baka may legal consequence. Pero kung ako, akong coach, I will take responsibility for what happened. Not criminal responsibility kasi wala naman daw pinag-uusapan na criminal, di ba? Kung hindi responsibility as the head, as the coach, as the father, I will take responsibility for what had happened. At kakausapin ko si nanay. Nay, walang may gustong mangyari nito, pero nangyari. Paliwanagan mo in English kung may interpreter na kailangan. Nandiyan naman si Doris. Pwede mag-interpret.
1: Ready ang aking services. Show some heart. May ganyan dapat.
0: Tsaka accountability. May issue din ng account. Sinong accountable sa nangyari? Kaya lang nga, ang iniisip nila, Camille, criminal accountability. Baka doon mauwi.
1: Pero nga, sa ngayon, ang unang-unang gawin, yun nga, kalamayin ng kalooban ng mga parientes na nagdurusa nga ngayon. Hindi po biro ang mawala ng kapamilya. More so, intindihan ni Tab. More so, anak, parang sa atin, inisip natin, hindi po pwede na maulang mamatay ang anak.
0: Sa magulang.
1: Sa magulang, di ba?
0: Tama.
1: Ay, nakong amin po, pakikiramay po. Nay, anong pangalan? Rodeline?
0: Roveline ata.
1: Roveline, opo.